bese kuthe ngesonto elizayo ngizobe ngisempangeni neclass lokufundisa epox epox flooring ngomhlaka 12 ngiyobe ngilapha na ngempangeni station bese kuthi ngalele yasonto ngisemadadeni hayi madadeni iyangena ngempela ke Newcastle iyangena ngempela Newcastle iyangikhuthaza kakhulu Newcastle iyangena ngempela iyalifuna uqeqesho namaclass kapenda azobe khona ngikufundisa ukwenza

ezweni likaNkulunkulu namhlanje ekuseni kuzothi ngale ka 5 o'clock khona umama usiphithiphithi umama Madlala ungaphuthele ukukhuluma izinto ezinkulu kakhulu into ezinto ezinamandla umama uMadlala Nzozi Beauty Therapy siyabonga uthi ke akangi othe kangilwele mhlobo uthe kangilwele inhlobo mina this year I've lost the job business and now it my marriage Nzozi Beauty Therapy uNkulunkulu kwesikhathi uyasidlulisa kwezinye izinto kanti khona lafuna kusasa khona don't worry nathi singama victims a divorce singama victims ethi sike sazama kaningi empilweni sizama impilo sizama ukuhlanganisa siuthanda umndeni kodwa kwangenzeka ngoba kwakukuningi futhi singesise sikhomba omunye umuntu ukuthi umshado wami awuzange ube right ngoba ukhona la ufike khona ku stage la oyichecker wena khona uyihlole wena bese uthi mina engazange ngiyifake effort yokuthi luyamshado lungi mhlambe noma ngayifake effort kodwa lo muntu mhlambe nganginaye okungenzeki mhlambe naye ke wayengekho ready kodwa ke kuyabuyeka empilweni sasinemizi sinezimonto kumnandi siphila impilo kodwa wafika uSathane wabhidliza yonke into esasinayo and uma ungena emshadweni usukungangeni nge-mentality yokuthi uthi ungenela uzodivorce akekho umuntu ongena emshadweni engenela ukuyodivorce akekho maye khona kushuthi uyagula ekhanda maye ngenela udivorce akekho sasi-investile nathi senze yonke into kumnandi ayikho i-feeling emnandi njengokufika ekhaya kujabula iy'ngane zakho zikujabulele kodwa yonke leyo nto yaphela yangababikho ubuhlungu bokuhlukana ney'ngane zakho ungasakwazi ukuyibona kuyaliwa la ekhaya ma ufikile uthothi uthi niyazama niyalungisa nivele nilwe uvele ungabusazi ukuthi kanti yini sasesizondana kangaka kwenzakaleni so leso simo yasazi yabona mina ngahamba ngathutha KZN for the first time ngiqala ukugibela ibhanoyi ngagibela ngihead ngibaleka ngahamba ngathi ngiyohlala e-East London ngangihead la kufana ngabe ngishaya i-content ngigibela ibhanoyi ngagibela ngihead ngibaleka ngoba ngangifisa ukufa ngifisa ngathi kungavuleka umhlaba ngingene ngabe ibikho kukuningi kuhlangahlangene ikhanda liduma ikhanda ngisangene ikhanda liduma ngifana nokuhlanya khahlela kwasani ngingasalawuleki ngasalawuleki kwamfundisi ngasezwa muntu bethi bayafika bethi bazongiyala ngasezwa muntu sengivuka indlobane ngasuke lapho ngavala amasimi ikhadi ngavala yonke into thengithile lebhanoyi ngahamba kwakudisemba kunabangani bami ababekhona esasihlala nabo la eThekwini abasebeqala imisebenzi le besebenza benamabhizinisi bele East London ngathi ngoba vele nami ngineskill sokuthunga ngiyofike ngale madlane nayo ngiyithengele imishini ngithunge East London ngahlala inyanga eyodwa East London namhlanje ngila eThekwini ngadlelwa imoto anginayo indawo yokuhlala angisafuni ukubukela ekhaya angikwazi ukubukela phela manje ngibukele le lindelani manje ngiyobukwa abantu kade bazi ukuthi ngihlala kuma suburbs nginomuzi nginemoto enkulu ngihamba ngemoto enkulu sikade ngihamba ngenqovunqovu ngihlonishwa ngathi sikade sengihamba ngamatekisi kwaphela nje konke so ngizama ukuthi kwenzo beauty therapy uNkulunkulu uyabukisela ukudliwa sikhonyana uNkulunkulu uyabusela edlule sekhona ma ukuthi lo mshado kufanele kulunge uyolunga kodwa mangabe nilwa nishayana asikufuni ufile wena asikufuni futhi ulimele sikufuna uphila sikuthanda unjani uphila uma ngabe kokuthi akulungi mfowethu akuhlangani kodwa ke wena phila akube ukuthi uyaphila

yenza noma ngayiphi indlela ezokwenza wena ukugcina uphila. Futhi asikufuni ukubona usuthumela inkabi seyibulala upartner wakho sekunje usungena ejele ngoba ijele lizokuthola baningi bezama mabecabe nama partners abo bebalekela lama 50% ukuhlukanisa izinto bese beyabulalana kube njeya. So nje uNkulunkulu, I'm telling you, uNkulunkulu uzobuyisela ukudliwa sikhonyana. Namhlanje nginomuzi. Namhlanje nginemonto. Ngine family. Impilo yami iright, ngine business. I-business lami liyaphusha. Njengoba ungibona nje, ngena lapha ku TikTok ungibone lapha. Business lami liyasebenza, liyaphusha. Ngivukile. Ngumalambane ngifukile. So ngizama ukuthi ke kuzolunga ntombi. Don't worry. Kuzolunga. Kuzolunga, ngiyakutshela mina kuzolunga. Ngabusakhala, sulinyembezi manje sukhala kwanele kuzolunga. Noma ngabe ubani ke odlula kwisimo esithize, ngabe se divorce, ngabe ulahle umuntu obusuthembile, senezinto eziningi naye, mhlawumbe beningakashadi kodwa ubusunethemba kubonakala neyaphambili kwangalunga, ungakhathazeki. Aqali ngawe futhi akugcini ngawe. uNkulunkulu uzokuvusa. Yonke into mina ngiqale phansi, yonke into. Ngaphuma nje nesuitcase lami, yonke into nje ngiqale phansi. Yonke futhi akekho wayicabanga ukuthi ngizokwazi ukuqala phansi. Yonke into ngiqaleka from the scratch, ngiqaleka nebusiness nalo sengibuya le islanda la beta lashona phansi, nengangisebenza nababanye bangishiya bavula ama business abafana nawo ameceleni komakhelo la beta ibusiness. Bayazi ke abantu abasebenza ngabantu abasebenza ngabantu abasube nabantu ama clients kwabantu. Uma unomuntu okade usebenza nabo kuxebe kumuntu obekade hard worker esebenza ethandwa nama clients, mayixebuka eyovula ibusiness lakhe uxebunga nabantu. Uxebuka nama clients bazokutshela abantu business. Painful thing. Ngingasekho nasemsakazweni kwamsakazo ngingekho nakuwo nasasakazi ndawo. uNkulunkulu wenze icebo, namhlanje ngisemva kombhobho ngiyasakaza namhlanje. Ngila emva kombhobho namhlanje ngiyasakaza namhlanje. Namhlanje izinto zibuyile namhlanje, ngiyasebenza namhlanje, yonke into iyaqhubeka. So nje, don't ever give up. Ungalenzi iphutha lokulahla ithawula. Ngalilahle ithawula. uNkulunkulu uyayenza indlela. Futhi uNkulunkulu masebuyisele ukudlwe sikhonyane, masebuyisele ukudlwe sikhonyane, bekhuluma olunye ulimi manje, bekhuluma into ongasayazi manje sebethi hayi khontenza ngayo, hayi khontenza ngayo, hayi khontenza ngayo. Ya, ikhonte ngenza ngayo. Ukubekezela. Ngilanga ikhona ukubekezela ikhonte ngenza ngayo. Ukukholwa. Ngikholelwe nakimi. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu utheni ikhonto vele, ikhona into engenza ngayo, ikhona vele. Baqinisile mabethi ikhonto, ikhona vele into engenza ngayo. Ngiyathandaza, ikhona vele into engenza ngayo. Yavuka ngo-12, sinomkhulu kwa-12 we-twilight, kunesikhathi esibiza nge-twilight. Umfundisi uMahlinza kusazi kahle, wena osifundisa ubaba umfundisi uMahlinza lapha kwaMashu, lapha ka-K sontisa lapha ehola ubaba uMahlinza umpostoli wasifundisa nge-twilight. Ngayibamba lento yokuthandaza ngesikhathi esingajwayelekile, isikhathi esibiza nge-twilight, from 12 1 2 3, lingakaphumi ilanga bonke abantu belele, wena uvuke wenza ama-declaration. Kunento ebizwa ngama-declaration, wenzo declaration, we are declare. Uzobezwa ke emva kwalokho uNkulunkulu mayese kuphakamisa. Hayi khontenza ngayo, hayi icishe kunendoda seyitholile, hayi uthwele, hayi kunje kuningi abazokusho. Ningayifaki inyembezi njengoba esho nje uMakhosi iqiniso. Makufakwe inyembezi uTikTok ucabanga ukuthi

awo si enjoya ngawo si enjoya ngawo abanye bekuhlebe abanye besho lokhu abanye bethu usuphuphile abanye bethu usuwile besho izinto ini abanye besho konke wabakushoyo uyawa kuyaphela wawuthi wenza besho yonke into abayishoyo uthi uyaqala uyabuilda bethi hawa ayikho into yakhayo ngeke azafike ndawo ayikho into yakhayo impilo yonke impilo inama challenges ayo kodwa siyaphumelela noma kunjalo siyaphumelela ngibuke namhlanje uthi ngikuphi ngibuke uthi namhlanje ngikuphi ye happy tozame zihamba kahle noma ekhona ama challenges sengiyakwazi ukuhamba ngijombe ngaphe kwawo ukuningi ngikufundile even nangabo lobu budlelwane bami obudlule kuningi engikufundile lenhlungu ne experience yalo babudlelwane iyona ekhanda lo bengikubo obenza bube strong lo bengikubo ngoba kunento eyiningi engiyifundile nalapha nokuhandlish izinto nendlela ebengihandlisha ngayo namaphutha engiwenzile sengibuka ukuthi awukube ngenza kanje ukube ngenza kanje ukube ngenza kanje ngaba kubanga nje kube ngenza kanje uyayizwa leyo nto lobo sebunamandla kakhulu benziwa yilobo obudlule izimo esidlula kuzo azisisi ekufeni cela ukufundiswa ungayenzi into wrong wenzo qhubeka njengoba nje uqala into yakho ye-beauty lewe iqala i-business yakho le-beauty njengoba uqale lento yakho ye-beauty uNkulunkulu akayibusisi akayikhulise akwanda amakhasimende abangene qasha abantu uzoza nabantu uzoqasha abantu uzoba umastand uzoba umadam ngikhona ukuthi ngicabanga ukuthi uyintombazane kwenzo ngicabange nje kanjalo ngicabanga ukuthi uwesifazane kodwa angizange ngibuke i-profile pic yakho nomsebenzi kowenzayo ngiyazi nabasifisa bayawenza kodwa uNkulunkulu awubusise uzowubusisa futhi wena okwakho nje stick enkosini bukhosini mkwanyana kuzolunga mfowethu nakuwena kuzolunga kuzolunga sokukhulekisa qhubeka uNkulunkulu uzobusa umsebenzi wendla zakho ntombi ngicela ukufunda izwi ngoba ngo-5 uzobe khona umama Madlala umama usiphithiphithi sizobe sinayo ngicela nje ukuyezwini izwi uMshumayeli uchapter 10 Mshumayeli chapter 10 izwi uMshumayeli uchapter 10 uverse 4 sizofunda nje uverse 4 kuphela ufundeka kanje uverse 4 uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho ngoba ngokuba excuse me ukubekezela kuvimba izono ezinkulu ilelo vesi nje kuphela uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho indawo yakho indawo yakho lo ndawo yakho ukhuluma ngento ebizwa ngeposition masikhuluma ngendawo yakho sikhuluma nge position so umshumayeli ke la ukhuluma ngokuthi wonke umuntu kunento afola kuyo ebizwa ngeposition
wonke umuntu unendawo yakhe.

0: Mamelani.
1: In the soil, ni mamele izwi lomzansi ku 98.0 FM.
2: Yo, this is your boy Yuntando, aka Iyalala Iyaya. 98.0 FM. Uhlezi nobani? Usindi Shezi. Senza kwenzeke. Yeah man.
3: Angena umuntu ophuza utshwala kodwa angizwani nento yestress entuthukisilayo.
4: Wahamba-ke waya kule ndawo yobumnandi. Kwase kwenzakalani sithathe lapho.
3: Kahlala ngaphakathi kwase kufika isikhathi sokuthi sekufika sokuthi kuyolala ngo-10. Kufike nangumfana owayehamba ngemoto ngihambe naye. Umqasho loyo sasilele kuona.
4: Okay.
3: Silale nje ngendlela yokuthi sivikelekile, sisebenze silu sivikeleke. Emva kwesikhashana vele asicela ukuthi sivikele asikhiphe yabo. Ngivume nami ngendlela yokuthi ngathi uma ngimbheka nami ngokunganami. Ngokukhulunganami nje ukuthi u-right yabo, ngibuke nemoto ngibona indlela yayiyona. Shuthi nami mase ngivuke kuseni ngiqale ngicabanga ngibe nokuyisola ukuthi warif ngiyakhulela because beku isikhathi eside ngingasalenzi ucansi. Mase ngiyaya-ke elo clinic. Uma ngifika eclinic vele kuthi hhayi ukhulelwe, sengithole nesifo kokubili. Sikhuphuke manje stress siya phezulu. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi nje from yonke into empilweni yami esiyenzekile njengamanje angimdingi lo mfana empilweni yami. Ungijwayeze into engayijwayele and angazi vele ukuthi ngizomthola ngephi ngoba kwengasamveli nosokuvela empilweni yami, ngasamtholi ngasezi ngasasondeni.
5: Intombi kaMfino, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo, yizwa umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje.

0: ke njalo ngumsombuluko kuyakulehlile
1: eh uya lo umafavu ke njengetanga abani ke bese xa uzombile ngaphambili yahlaba umaphumulo waqhobo ngoqobe mnazi
2: wazisho maphumulo wazisho ngathi uthi uyazi ukuthi usazohlala yini namhlanje
1: kungumhlabani
2: asizumlalela sibili umaphumulo othi ke cha uzoqhudela namhlanje sawona
1: DJ Sindo
2: uthini uDJ Sindo
1: mina
2: mina bengidakiwe nangu maphumulo ingoma yemalaika ithi mhla uphela amandla nanthe kanzimani sakiyawe
3: Ngihamba nomaphumulo nithinda sayihlala indasuku lapho eshelton
1: buqu mahlambane
3: thank you maphumulo
1: ayi ngihamba nomaphumulo buqu mahlambane ngibele ukuhamba nomaphumulo ngoba nami khona kuneshow ikaphumulo ukuthi uyongikhumbula ngizakuthela
4: amandla
0: Shala nentombi kaMfeni, intombi kaEnglish, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa

Sibingene ngempela ngezwakala sikhona sesikalelekile sesiphakathi emsakazweni wakho. Lesibilike namhlanje sizokwazisa nje ukuthi sigabe ngani ungasuki eduzane komsakazo wakho izilomzansi. Ngasuki ngempela ke kuleyo ndawo. Bakhona ke nabazalwayo ngale nyanga sikhuluma ngayo inyanga kaSeptember singene kuyona. Ehe, imbali ke eyiqhakambise kayo imbali zokuzalwa kule nyanga. Okuba laphana ke Oster ngonjalo ke nayo i forget me not na njengoba ke phela impawu ke kakhulukazi na njengoba bezalwa kule nyanga ka September yabona ke sizokunikeza ithuba lokuthi usinikeze ukuthi uba nozalwayo ngalolu suku oluhle kangaka namhlanje uba nozalwayo uyasithumelela ke kwinombolo yethu 0638208448 sizophela ukuthi ubani ozalwa namhlanje na kumhla ka 1 September singene enyangeni entsha.

Ugo sibonge kuba nabonke abazalwayo ngabuqala ke mlaleli ungitshela ukuthi namhlanje kupho kufisa kuba ukukhuze kulomsakazi wakho ngaphambili sithi ke hashtag ikhuzeka sesingene kuleyo ngozi sivale kamnandi kanjalo ingosi ke la sithi khona ubani ozalwa namhlanje na manje ke singene kwethi hashtag ikhuzeka

ke sekhe khuzeka emsakazweni wakho izwi ngasokele sikhathi sikhuza ngempela asiyekele sithi ke khuzeka ngasokele sesikhathi manje ukuthi ngempela ufisa ukukhuza inombolo ye 2063820848 noma uthi 0604807164 Noma lo ke leyo sithola kuyona bukhoma kodwa ke okwamanje ungasithinta ngempela usitshele ukuthi yini lo ofisa ukuyikhuza ngalesikhathi kulesibili namhlanje na Sikhuza le mkhuba sibona yenzeke izweni sikhona hleli ukuthi hayibo akwenziwa kanjalo khuze bobuye uzwe phela

0: Mkhwedana okhulumayo ngise izwi lomzansi FM 98.0 senza kwenzeke
1: sasibonani siyabheka siyayilangelela uthula umthweni lo uhlezi no sendishezi senza kwenzeke 9 to 12
2: Sambonani usiphumelele mbambo isawuni senkosi uhlezi no Cindy Shez kwizulu mzansi 98.0 FM senza kwenzeke
3: Asasela ukona ulento konyubalo esh angisamkhumbulo kodwa kwaye khona nje
4: God have mercy upon us
3: ngicela nihlale no Cindy Shez la kwizulu mzansi 98.0 FM senza kwenzeke 9 to 12 siya namaphumulo lo yenzeka leyo nto ayishik
5: Alright asambe ke siyobheka imyalezo umlalelo khozayo ngalesikhathi khona ke ivoice note sigijime sizokuthi ke ngabe ikhamba kanjani emsakazweni wakho onqa phambili izilomzansi FM
6: Molo Masindi ngisi hashtag khuzeka kulabantu abakholayo kodwa bathi mangabe kuthina esikhonza uNkulunkulu singamcube nalutho singamkhonza nayeda bathi sidukile siduke kanjani ngoba sikhonza nabo uNkulunkulu athi bamkho abazi bamkhonza kodwa thina ukuthi simkhonza asimxubi nabanye abantu ngisi hashtag khuzeka
7: sabona amadlaba ngibingelela ebusweni ngiyabonga ngalamkhizi sibongo ngicela ukuthi hashtag khuzeka kulabantu laba besifazane abathatha ngozwane ey'tolo ubona umuntu wesifazane emdala useshuthile lapha ko-TikTok usevele ko-Facebook kuthiwa kade ntshontsha ifoni ukuthi naye abaye bakhuzekela abantu ngoba manje akukuhle emndenini yabo uma besebevela ko-Facebook nako-WhatsApp nako-TikTok sekuyimpoxo umuntu omdala omngaka bentshontsha ifoni bengenelwe yini Hayi ngiyabonga mashisi takho.
8: Sisindu njani ngiyabingelela ezweni lomzansi ukhuluma noabongile la emhlabunzima sisindu ngizocela ukukhuza nje ngitheste kukhuzeka. Sisiwami ihlobo lithwasile njengamanje I hope usisibangizwe. Ngicela nje unginyusele kakhulu ivolume ukubona osisi. Njengoba ihlobo lithwasa nje Siyacela Nkosi yami sekuyihlobo manje sekuzoshisa ngale ndlela esimanga siyacela ungabona amanyala kosisi sicela bagqoko sisi ngithi hashtag khuzeka kulabo sisi abangafuni ukugqoka njengoba kuzoqala ihlobo kuzoshisa umuntu asivezele ithendence ezinqa ikate eiveza amathanga nje siyacela bo sisi siyacela asilwi siyacela nje kahle abagqoko abantu besifazana ngicela nje unginyusele ivolume kakhulu ukubona abantu besifazane balalele le message nje bebonke kutheni siyabanxusa Nkosi yami bagqoke siyazi ukuthi kuyashisa nathi siyashisela kodwa nje sicela ukuthi bagqoke ngiyabonga especially nje kuma malls yabonga kuma malls kusuke kuphithizela abantu abagqoko sisi ngiyabonga
9: Hashtag sitabakhuzeka abantu hayi namhlanje sikhuza abantu abangayifuni imbono yabanye abantu ikakhulukazi lapha emsakazweni uthi uma ngabe ubeke umbono wakho ebese yakulandela esekuhlasela sithi abantu abayiyeke lonto kuyilungelo lami ukukhuluma ngendlela engibona ngayo nawe ngena ukhulume ngendlela yakho ngoba

0: le yokuphikisana nami yokulinda mina ukuthi ngizothini ebese uyangiphikisa angeke ize ikusebenzeli.
1: Ngibingelele Madlaba, gcina ndimande emzinyathi. Ngikhuza abafowethu laba abathi mabe nemali bajabule ngaphandle emajointini. Mabebuya emakhaya babuye bavula amafriji namabhodo bebheke ukuthi khonani. Ngiyakhuza Madlaba, noma ngabe uthole 370 kuphela, faka bona ukuthi yini ongaseyifake unudloyo yona wonke umuntu la ekhaya. Ngiyakhuza lo mhlolo. Ngiyabonga.
2: All right, cha ayizwakala ngale le voice note ngese sithando sami ngiyocela ukuthi uphinde usithumelele ayizwakala nganhlobo kulungela sami sobheka omnye umlaleli ukuthi uthini emsakazweni u98.0 FM all right asambe siyobheka ukuthi ke uthini lo mlaleli ubakithi uyazi ukuthi inhliziyo yami ke iyathinteka la kunomlaleli osibhalele wathi uyazalwa namhlanje uthe usuku lakhe lokuzalwa namhlanje kodwa waveza ukuthi kodwa ngilambeni uthi ngendlela engilambe ngayo angisayibona into engiphilelayo wayesedlulisa ke bakithi amazwi athi uyacela kakhulu noma ngabe ubani ongakwazi ukuthi amsize ngokuthi athole ukudla nje uyikhiphile ke inombolo yakhe ngicela ukwenza njengesicelo sakhe inombolo yakhe uthe 071 388 7027 usuku lakhe lokuzalwa kodwa uthi ngilameye esiswini ifisa ngisho umuntu ongangisiza nje angiphe ukudla inombolo yakhe uthi 071 388 7027 071 388 7027 ukhala ngokudla nje kusuku lakhe lokuzalwa namhlanje ngibone ibhale kanjalo ethi uyazalwa kodwa ulambe ngishiswini. Ya. Ezinye izimo empikilweni esibhekana nazo kodwa ezadlulayo. Ya, isimo nje sesikhashana nje kodwa siyedlula. Ngiyakholwa ke bakithi ukuthi mawunako nje ongathanda ukuthi mhlambe umsize ngako okukudla ungakwazi ukuthi ke umthinte kulowo nombolo bese kwazi ukuthola ukusizakala bakithi ngoba uthi ngilambe ngisho esiswini. Okuyithinta kakhulu ke inhliziyo. Asambe futhi ke siyobheka saqhubeka nokukhuza. Umlaleli usibhalele la wathi sawubona Madlaba uthi senza kwenzeke esitheka bakhuzeke ke abafuye inkuku le inkuku uthola ukuthi ziyamosha eingadini zethu. Uthi ke abayivalele bakithi lezi inkuku zabo ngoba sizama ukuthi sigweme phela all right. Sizama ukuthi sizama ukugwema okay sizama ukuyimela uthi kezu khuzekani bafuyi benkuku lapha yakwandengezi uthi ke kwandengezi ngiyakuzwa lapho kwandengezi ngiyakhumbula ezicukwini ezidlule ukhona omunye kade khala ngabafuyi imbuzi khala ngokuthi imbuzi zivele ihambe ziyohlala ko veranda uthole manje seyihlala ko veranda laphana emizini seyingcolisa sezenza konke uyothola ukuthi njobe ilanga lizoshisa nje hawu uyayishola wena ngoba phela la ihleli khona yenza konke khona so maselishisa ke ilanga ya iphunge lizobe lilapho so bekhala kakhulu nje nalomlaleli ngiyakhumbula ithumele umnyalezo ekhala ngokuthi engathi bakithi abafuyile eindaweni abahlala kuzona bangathi kuyinakekela imfuyo zabo ngoba hayibo bayafa ethi siyakhala siyavelelwa kakhulu kulungile asambe futhi siyobheka omnye umlaleli ukuthi uthini saqhubeka nje sithumele ivoice note yakhe
3: hashtag bingelele ntombikamfino Ntombikamfino ngithi hashtag kuzeka abazali bakhuzene Ntombikamfino ukuthi yena iy'ngane zibahlule abafundisa iy'ngane inhlonipho phezu kwale nto engiyibona kuyisoleza ingane ikhompethisha ngemini ngithi abazali bakhuzeke uma kuthi umntwana uyakuhluli yambona wesilisa umuntu wesifazane umkhulise wedwa usengaphendle kwani la kukhona ubaba ongambiza umakhelwane umaziyo umhloniphayo singahlula ziy'ngane bazali nawe umuntu usese uma ubothe ingane iyakuhlula khona umuntu wesifazane ongambiza uma ubothe umuntu wesifazane idinga umuntu wesifazane omakhelwane uma kuthi umoya akasekho ngiyangicela.

Shumna nika njalo lengoma msakazweni wakho izilo mzansi ku-98.0 FM saka DJ Cleo. Lengoma yaduma kakhulu ngeminyaka ya-2008 ema ukhumbula kahle ngempela. Suka hands up to the left to the right. Sengazweni wakho unqaphambili ngasoke lesikhathi kumnandi kukuhle kudelele kule sibili namhlanje. Sithi ke inyanga entsha into ezintsha ezinhle esikhuluma ngalenyanga. Sikhuluma nje into ezinhle ezintsha ngalenyanga entsha esingene kuyo. Ayikho ke into ebaluleke njengokukhuluma ukuphila nalapho ke isimo singathembisi khona kodwa ukhulume nje ukuphila. Ngamsana nasi simo. Ukhuluma nje ukuphila, uyabona nje obinyanga intsha nje iqala utshala izinto ezinhle ufuna ukuyibona kule nyanga. Nebakithi asigcini nje ngonyaka kuphela kodwa nakhona onyangeni njengoba inyanga intsha na

0: izwi lomzansi yizwe umehluko senza kwenzeke njalo ngomsomloko kuyakuhlalo
1: akuno gandakanda oshayela yenye insizwa la yayiqonywa ngawo lo gandakanda ngoba yayihlaya ugandakanda lapha kuthiwa kuyothenga sengwa ize ibe ngo extra low gandakanda ushotisiwe ngamadu
2: uhamba ushaya ukuthi
1: ukhani ubongela umuntu ngakazu
2: kikizayo
1: kikizwe nje la
2: kikiza
1: abantu
2: uyaphi ugandakanda
1: ugandakanda uyakwadukuze
0: See the half-pint cheese.

0: بتاع المباشر اليمين تعالى
1: والله
0: بتاع
1: عادي.
0: جدا عشان يوصل لنا في المنزل ده كان تعب جدا كل انا بقول انت دي سوق يكون from ابن انا وقلت يا ناجي انا ما زانج ناجي يا تعب نور ما زانج تعب نور
1: فهمت بقى امتى نولالله اوبيلا نومنتو okunalesi simo se-ADD mhlawumbe iziphi izinto ongamlekelela ngazo dokotela nasekutheni inini la edinga ukuthi athole khona usizo
0: usizo mnye ngithi mina the sooner the better ukuthi the soon as usola ukuthi ayibo usuzile-ke sikhuluma umsakazweni noma wafunda ngayo mhlawumbe yephi nakephi la ungathi nokhunda khona sokuma isikumele akusiyona into engathi ilinde kuskhathi as soon as usola hambe esibhedlela noma eklinikhi noma kudokotela kwenziwe kufanele kwenziwe and kuthina thina esuke sibabona ngabo ukuthi umfowethu umuntu nje wasekhaya ngabo ukuthi mhlawumbe umuntu esisebenza naye ngabo ukuthi mhlawumbe umuntu esifunda naye ngoba phela akusiyekhaya kuphela basapport noma sasisebenza basifunda namase nimbona izinjalo kubalulekile ukuthi sineseke lowo muntu kubalulekile ukuthi encourage ukuthi abonane nama-therapist abonane nabodokotela ngoba zikhona into ezike zenziwe especially uma ukuthi sabumuntu osesezingeni lokufunda nani nani futhi kunama-therapist anayenziwe like o-occupational therapy o-psychotherapy kanjalo ikhona nane-medication abantu abaningi zoyidwa ngoba iyaziwa vele ingane ey'ningi ey'funda ey'khona especially lezi ethie zo-multiracial uthola zikwi-retalin iyaziwa nje abantu abaningi multi-retalin ivamise ukuthi ingane especially ezifunde ama-materation zivamisile ukuthi utholkie bakhonyani impela bafakwe kuyona simanga sokuthi abafocus kahle classini ikhona i-medication yokuncedisa ngalokho nakhona ngifilo ngathi njenganoma isiphi isifo kuya ngokuthi i-mind futhi asibi kaleyo ndlela noma simamapartner sisala ukuba sibi noma sesisibi kakhulu le-treatment ikuyahambisana-ke nalokho ukuthi udinga usizo kakhulu loo ngathi sibi impela bomkhathazanalo ngathi hayi u-borderline ucisha beseduze kwanomali ma umuntu esiza kahle so kuya nangelevele umuntu akuyona ye-ADHD nosizokwelamisana nelevele akuyona
1: ngizwa kahle kakhulu dokotela mhlawumbe ke asithi ukuqalaza umyalezo la womlaleli osithumele mlaleli sikhuluma no-Dr. S. Ndlovu la emsakazweni izilo mzansi mhlawumbe ke unawo umbuzo ngalesi sikhathi kule mzuzwana nje emncane kakhulu esisalele sikhuluma naye ungasithumela ke njengalo mlaleli osenzile uthi ke mina nginaye umntwana onale condition kusukela nje emncane i-treatment uyayidla njengamanje usekhulile uthi ke ngiyacela ukubuza kudokotela ukuthi simo lesi engenzeka yini ukuthi ebudaleni bakhe siphele noma uyophila naso impilo yakhe yonke
0: abantu abafani abanye kuyenzeka ngempela sihambe sihambe siphele abanye kuyenzeka ngokuthi kuzofanele ayidle i-treatment impilo yakhe yonke bade ngifikekuya ngokuthi u-mild noma u-moderate noma u-severe so ukuthi yena angimazela ngaze ngim-assesse but mangase abuze kulabo mhlawumbe abamncedisa nabamncedisayo bangamnikeza impendulo kodwa nje kuye kwenzeka ukuthi abanye banithole ukuthi mhlawumbe uba ngcono azophila impilo ngifana nabanye abantu
1: all right ukhona omunye osibhalele uthi sawubona sindi nodokotela naze nasho into engiphathayo-ke mina ukukhohlwa ngiyakhohlwa ngikhohlwa loku okubi nalapha-ke ekhaya sihlale sibanga ukuthi abathi angibanaki mabekhuluma bathi awubheka usanginakile futhi ngempela ingqondo yami isuke ingasekho lapho sengiyicabangela iy'nto zami kungabe dokotela ngempela nami nginayeni i-ADD uma kuwukuthi yebo mhlawumbe iyiphi indlela engingathola ngayo
0: kupossible ukuthi naye mningimbuzo ngafanele umbuzo umuntu yona lento efanele uyi-checke before unamathisele i-diagnosis
1: enkundleni
0: ey'njengalezi ngabe zithole sesiwishwa kodwa kuyahlolisa okwakhe engingamkhuthaza ngakho ukuthi akahambe aye kudokotela noma eklinikhi bahlale naye phansi ba-check-e ngoba kukhona namasizo bade ngisho ukuphela uma umuntu uyakhohlwa mhlawumbe une-dementia asiyazinane -aid yakhe lo mlaleli
1: ayikashongo
0: so ngathothi mhlawumbene ungena kwi-menopause i-menopause yakwenza ukuthi ukhohlwe i-dementia kwabanye i-access ukuba qale akhohlwa kuyona i-ADD so ukhohlwa.

0: kwethu.
1: Eshamnandi kanjalo lengoma suka nkashemba. Eshoka mnandi ethi ke ngixolele mntanami. Awu ngixolele ngane yami. Awu ngakwethu dilika jele weingane yami ngixolele. Msakazweni izilomzansi mangideda ke mina inkundla libumbane leshumi nambili. Angikwaseke emlaleli ukuthi na kanjani uhlelo ikusasa lethu liyalandela.

0: Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi into ecashile umveze libala.
1: Awuphumele obala ke nawo.
0: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje mntakwethu uyangiva.
1: Kwenzekeni kahle kahle awukusiphelela. Uthi impela nimdidile. Uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe. Nifikane
0: ngayikho lonto.
1: Nishintsheleni veni.
0: Hayi so bendikhona ngoku uyeva.
1: Ikuphi nendawo?
0: Hayi. Bye-bye mntakwethu.
1: Mntakwethu konto eshayisa amanzi apha. Okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena. Mthetha ndaba 1 not wena. Ifuna umqali bese ayiphethe.
2: Ikusasa lethu nosombe sese.
1: Asibonga kakhulu kuhlobiseni umntali show zingendaba zokugamanxa kwalo kwihora luqala ingamashumi abini nesikhombisa ke manje emzuzu ngaphamba kubumbane ihora lesibili ntambama action esinayo la sayihlonzeke la uSipho Zungu njenga ne follow slide kwe submayor lapha kumasipala kwaDukuza enyakatho esifundazwe kwaZulu Natal ungena ngecacilweni ke la zika Hallerson Dlovu okuthiwa ke impela hayi uvele wajombela kuyona iDemocratic Alliance ngele dlule sanibonane ke ama TikTokers nginibona ke nani siyabonga kakhulu vuka two shoes gamboshe ave ngisijakileke isikhathi ke sempi ke yenu ka shuthi befunda half past 2 kodwa ngiyajabula ke niyawenza usuku lwethu bo nangumahaye nayo utgamboshe ngiyambona futhi nano innocent uthi ke sawubona siyabonga kakhulu innocent ongenacala uthi kuphile mfundisi wami usho ke kumina usho kumina innocent uthi uphile mfundisi wami
3: mfundisi wakhe
1: yebo
3: hayi okay Shutu zo pila
1: Me chamu zo tikongra
3: Fundi swagi Angia kala lisele
1: Mundo Uise si hoku
3: Uise Fundi Shutu menu yang fitele
1: Uise si hoku Unka kama ketanga
3: Yang fitele Menu su mfundi
1: Ino se unka kama ketanga Mansinari Na ngambona futi la Utimpe la Utimda kpela Po stombe sali umpata Ngarukwa loko futi Gambona gila Nubungilo Okay Nangkaula Ukaula ke mntuma sen siyabonga kakhulu ngaqhubeka nawe ke uphuthume lapha kona ke uTikTok wethu si live ke nakhona ngale kwaloko nalapha ku Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM so phinde sibheke futhi la uPaula ke kwakho nawe ngaphamba sithinte ke la ezinye zazo ke izindaba iloop lelo ofisi uPaula ngalo sawubona
4: sanibonani njani
1: siphelele kunjani
4: nikhuluma nompanda
1: bese sanda neso
4: cha wena mfethu lazokubuya lelo daba lu lwe machine mash ne Afri Forum ukuthi basebenzisane lapha nalapha ziningi ezakhulu ezikhulumayo ngalo lya daba lo kodwa ngicabanga ukuthi isinomo esithathile isinomo esihle yesinye isinomo ezinhle kakhulu kwezingcosana ezabe zathathwa abantu abamnyama kulolu hlangothi lokusebenzisana nezinye iy'nhlanga nokubuka ezinye iy'nhlanga njengabafowethu nanganjengodadewethu ngicabanga ukuthi isinomo esihle kakhulu abakuthathile kahle kahle leya nto mina ngangade ngiyilindele ukuthi izokwenziwa inkosi le yamaZulu lele khona njengamanje ngokuthi ngokujene ngokweminyaka yokuzalwa kubuya kusemuntu omusha ufundile kulindelekile nanokujene umqondo wakhe uthi kuba fast kwezinye izinto nokubukela into ngeso elibukhazi ngebhadi kazange kuze kwenzeke lokho okokwenza lokuthi futhi umoya wami umqondo wami ucabange kakhulu lokho ukuthi kunokwenzeka yakhumbula ukuthi yena iyafi forum yake yaya khona lapha kwi-family yakwaZulu kuyena nakwi-family yakwaZulu esanda kungena kulesi sikhundla iyozethula ukuthi ikhona njengomphakathi welukhuzana wama-Afrikaner and bayimisele ngokuthi yena bayivulile sanda ukuthi yena basebenzisane naso nabantu baso ngalokho kwanginemnithemba ukuthi mhlawumbe ngenzeka sokuthi sibone isilo sokuphuma sihlala kulolu daba muzokubuka ukuthi unendawo ey'ningi lathi nje lento kuleke kakhulukazi mhlawumbe kulento yezolimo kuningi ukuhlomula kwakuzohlomulwa abantu abamnyama kubantu abafana ne-Afri Forum ngoba khona nanenhlangano le yezolimo ilokhukani iyaphehlwa kakhulukazi ibona abantu abamhlophe i-Agri SA inakho ukuthi

0: ezihlukumeza. Ebese lo muntu wesilisa wesibili azenze umuntu ongathi naye uright, igcina isiyehlela ngezathu imkomo. Naye futhi lo wesilisa abese efaka eshiya nomntwana. Isine ngane ngakule ntombazana, isine ngane ezihlukumeza. Isiyihetheke totally empilweni. Kufanele yenze njani ke le ntombazane manje? Kufanele vele ivele ithathe isinqumo ethi no, angisafuni impilo empilweni yami, cause ayiyazi happiness empilweni. Uyayibona lonto? Kulisiphi isinqumo okufuneka ihambe iyohlola iyoza ukuthi iy'nkinga zayo zikuphi. Ngizama ukuthini isithombe, ngizama ukuthi mfowethu, impilo esesiyiphila la emhlabeni isithombe ingamanga. Yingakho ubone ngathi ukuthi sizogcina sesiphila sithombe iyimpilo esingazazi ukuthi sizosiblidela ngoba yini. Ziningi izinto ezisihlukumezayo sithombe ezenzeka la emhlabeni. Le mpilo esithombe engamanga eyifake esiyiphila la emhlabeni izosenza ukuthi sithombe singazitholi izinto esidalelwe zona nesabelwe zona. Ngikulandisele ngami isithombe, yabo mina isithombe kade ngakuqala ukuphanda ngizama. Kodwa ngizokwenzela isibonelo. Kubantu engithi ngikhuluma nabo just ukuthi silekelelane lapha nalapha ya. Ababona umuntu okulekelelwa, babona uyini umuntu odelekile ongenalutho. Uyayibona nje. Ngoba yini funa siveze ukuthi sinani. Ngizama ukuveza isithombe ukuthi sokugcina emhlabeni sesiphila impilo okungezona ezethu ngoba siyabona ukuthi nalezi mpilo esithi siyayiphila eziyiqiniso azisebenzeli ngenxa yani yokuguquka kwesikhathi. Iyangikhathaza sithombe le, ngicabanga ukuthi mfowethu ngiyabonga nje ukuthi ungihloniphe noma bengingekho aware ukuthi but into engihluphayo le kungoba ngenza ngami isibonelo ukuthi mina ubona impilo engathi iyangishaya nje ngishaywa yini isikhathi engiphila kusona. Kodwa kube kuthiwa ngisaphila ngalesa sikhathi esineqiniso ngabe ngikude nempilo. Sengishotani ba futhi nibe careful impilo eniyiphilayo niyibheke ukuthi
1: ngempela ufuna ukuthi yamanje wena uphila amanga.
0: Sithombe ngiphile iqiniso kodwa manje leli qiniso lingisebenzele ngoba lifuna ngibe namanga phakathi. Eyibolonto
1: njengokwenza njani?
0: Ngizokwenzela isibonelo Sithombe. Uyabona mangathiwa njengamanje uyayibika kumuntu wesifazane. Ngiyabhalansisa njalo, hayi ukuthi ngigxile kubantu besifazane but ngifuna ukuthi ushathe uyibone.
1: Bathole imini lakho impela, hayi akapheli wesifazane. Ya.
0: Ya, uyabona uma uyibika Sithombe kumuntu wesifazane ugqoke uphaca ka 30 rand. Mhlambe wasuphathela linganiswa phatha ifoni yosigedlemba ka-100 rand. Akakuboni njengomuntu onotho, yayibolonto. Kodwa uma ngathi ngithi Sithombe njengamanje angitshelele itheke lakhe elinegama mhlambe ngibone nomiphi intokazi bese ngiyakhuluma izobona ishi udla igama lo muntu wagqoka igama kusho ukuthi unasamtinga. Uyabona-ke manje ukuthi lo muntu akasathandeka.
1: Don't you think wena nenkinga uyibukela phansi wena?
0: No Sithombe, is not ngoba ngiyibukela phansi. Awuthi ngikwenzele esinye isibonelo futhi.
1: And why indaba yakho njalo nje impilo yakho ibe ngokushayela nje?
0: Cha, awuthi ngikwenzele esinye
1: isibonelo. Ibe ngomuntu wesifazane nje nomdlelwane.
0: No, wena Sithombe is not, okay, good question. Into engikhathazayo Sithombe, into engikhala ngayo Sithombe, kunabantu abaningi la emhlabeni. Yabo njengamanje ukuthi abantu njengamanje sikhala ngani Sithombe, sikhala ngabantu besifazane abaphuza otshwala. Sikhala ngamadoda angazazi ukuthi aphila empilweni. Yini ahatekile empilweni, aphila impilo okungezona ezawo. Ngoba athe ephila impilo zeqiniso. Yabo Sithombe njengamanje, kunabantu besifazane njengamanje abahatekile empilweni, banezingane, bashiwo babeyingane. Abasakwazi ukumele bekwenze ngoba yini bahatekile. Zama ukukhuza Sithombe lokuthi ake siphileni impilo ehambisana nemvelo. Abe siphilele imasa abantu siphile impilo ehambisana nemvelo, ehambisana nenature, singaphili impilo ehambisana nesikhathi. Ngoba impilo Sithombe ehambisana nesikhathi ayisisi la kufanele abe siyakhona.
1: Wena ukuyiphi impilo manje? Usempilweni ehambisana nesikhathi noma uphila impilo ehambisana nemvelo?
0: Sithombe ngiphila impilo ehambisana nemvelo. But into engishayayo, ngishaya ukuthi le mpilo ehambisana nemvelo iyaphikisana nesikhathi samanje ngoba sekuphila impilo
1: yemvelo. Impilo enjani le ehambisana nemvelo oyiphilayo?
0: Ile mpilo nje eyadalwa uNkulunkulu wasekuqaleni ekhona yokuthi nje uma umuntu wesilisa phila le mpilo ukuze ube qotho ube right
1: phila le mpilo. Yiphi le mpilo?
0: Yabo Sithombe njengoba ngiyikhona njengoba sikhona emhlabeni ngithi yabo njengoba kungiyihlahla nje imvelo leyo. Njengoba siphefumula umoya esiwuphefumulayo usuke ehlahleni. Uyayibona? La emhlabeni akuvumelekile ukuthi uma umuntu wesilisa ungumuntu wesifazane ngeke usibonele akumele umuntu wesifazane ukhiphisise. Yaphikisana nosiko lonto. Kodwa sekuyenzeka.
1: Wena yiphi le mpilo oyiphilayo wena ehambisana nemvelo? Asimkhiphi umuntu wesifazane manje ukuthi ngimkhiyele. Uweke manje.
0: Ngiphila impilo yeqiniso Sithombe. Engafundiswa yona ngizalwa ngikhulu ukuthi uma umfana afuna ube neqiniso, uthembeke kumuntu uNkulunkulu ayokupha yena. Ungangathi uma ubuka abanye abantu ucabanga ukubahlukumela. Ngiphila leyo mpilo ke mina. Kodwa leyo mpilo uma ngithi ngiyayibheka Sithombe ayingisebenzeli. Kulesi khathi samanje ngoba yini impilo yamanje Sithombe ifuna ngathi ungafaka amanga. Yabo
1: mfowethu, siyabonga kakhulu
0: mfowethu. Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu ukuthi ungihlonise, ngiyaxolisa lento engiyenze ekuqaleni mfowethu.
1: Siyabonga
0: kodwa ke I hope ukuthi kuningi abantu abazokufunda kulento esiyixoxa mfowethu.

0: lo mzansi.
1: Right, sabona ke we badingela ukhulekani lo lapha ku TikTok unje sithombe sasele ukhulekani Mkhize lo khabazela usenkandla ngikudonsa ngegoli e box back siyabonga kholo mara nibe right lapho egoli right ngangena egoli phela mina mara ecapha
2: ngiyengizwa abantu abathiwa wala wadame ka hamba nje noma isuko lotho lesibili ubuye sethi mara
1: ay
2: siraz
1: ay ay sendlala ngathi nala Ngikukumeza. Thokozani Msimango 29, Mr. Kambushe mkhaya wami nethimba lapho. Hey, app yomsakazo no TikTok kuyasiza. Njoba nje sijojile nje. Angazi ubhale kanjalo. Awu siyabonga kakhulu Msimango. Lungelo chiliza, ulungelo chiliza ke la. Uthi mina ngiyaphika ke la ukuthi umbila wafika namadatch, umbila wavele ukhona. Siyabonga kakhulu. Ngasilandela ke nawe lapha kuyena ke la u TikTok. Khona umunye la ngithi ngifuna umbheka la. La ku TikTok la nangu siyabonga 887 naye lana kuyasilike ake nanga ungaqhubeka ke la nangu masokhetha bahle uyasilandela futhi naye la kuona ke u TikTok Jado ongenamkhaba naye uthi ke mkhaya sehlokuze soke siyabonga ke kakhulu nangu Ntoni kunjani lapha emsakazweni siyaphela nathi right asiphinde sibone ikusasa lethu sabona
3: Shayimamba
1: uyaphe
3: ngentokazi yamenhle efana nezihlabathi zolwandle.
1: Kwathi usemfuleni.
3: Cha phela ngiyawazi, ngiyawazi amagwala mina shashazwele.
2: Yomzani muni?
1: Uyavuma.
3: Oh, ngaze ngezokuzizwela imlando yazi. Ulongile angibona, ngiqhubeke nempilo.
1: Nangu Nyambosi. Awudile naye ke Nyambosi, ngiyarisa ngixoxane.
3: Ah no, no no no no. No no no no. No no no.
1: Ngiyazisa Nyambosi.
3: Okay, mase.
1: Yabona.
3: So. Wesha mama.
1: Yes ba.
3: Yazi mfethu nginento engicile ukukhumbula la. Yazi ngishawa olubhlungu olukela i-trend cisho bekwe.

0: tiza phansi kwadumisa ngayigcina iphuza umabuya kade mkhomana uze khemese le albhamu yakhe ehloko sithi ke nginenkinga khona ingoma akayishaya ke ngeminye eminyaka ethi nginenkinga umfana wami ufunda isikole kodwa ufuna umakoti wathi ngcana ubiza umndeni lolu daba lixoxwe khona kodwa njengamanje uthi wemfana wami sibonga kakhulu ukudla ngamandla ngey'ndaba zokugamanxa kwalo kwihora lesibili
1: isikhwili nobhoko umuthi othithini
2: as umuntu omusha benga

0: Bonga bangubani, hayi bonga.
1: Kulungileke ngibona into zamukela ngathi ke zizwakala ke ngenye indlela ke senze nje kanjena sibheke ke na kumlaleli.
0: Ngubani? Hayi bonga bingelela nabalaleli. Hayi bonga uNgcoma lapho babukhehleleze ward 60. La ekhona. Hayi bo. Kwaze wasebenza ubaba.

0: kuyiqiniso impela noma ngathi uyazama ngayiphi indlela ukuxaba hayi angiyiboni into engcono oyisamele ukuyenza kumaniki-niki lapho eThekwini kuyanuka kunamathoyitha angohamba nendlwana la mathoyitha okuyiwona wona nje kumoshakele njena kugeleza udoti kumoshakele idolobha laseThekwini laliyidolobha langempela imeya kwakusewumlaba ngiyavuma impela yabo ngenkathi kusewumlaba wawungahlangani ngisho nephepha laphana edolobheni eThekwini umlaba uyena muntu wayeliphethe ngobuchule iTheku kusho mina umfo kaZungu umfo kaGwabini ambonge inkosi yami umhlonge emandeni endulini eduze naseshore haleluya wemsakazo wami
1: mangubane uyaphila sisi umntolo lo mangubane hayi mangubane alama udaba nje ile ndaba yengane mangubane kuningi okusafuna ukulungiswa la eSouth Africa nomthetho lo wena makuthi ukuxegiswa lapha ey'nganeni awu yazi kade ngibuya ngibona iy'ngane zibuya esikolweni hayi iy'ngane zihamba ziphushisiso mani iy'ngane zizithwele nathi ingane uma izithwele mayikime mani ufunda iqale iyoteta nalo oyimithisile kuba imithiswe ngomnye umfundi noba ufunda kwesinye isikolo amiswe abuye makubuya uma wengane hayi mana iphakamisa othisha leya nto mani umuntu uma ezithwele phela luningi ushintsho oluba kuyena ne-attitude bakhona ziningi izinto ezenzayo la muntu uma ezithwele hayi mama akaxegise uhulumeni lapho hayi ngeke ma hayi utisha uyathisha la usho ngomphongolo wesisu hayi manaye mabamise bowuthuna lo mmithisile if uyafunda noma ufunda kwesinye isikolo abafundi kwisikolo esisodwa bamiswe bowuthu makubuyele uma wengane abuyele nalo siyabonga mangubani omtolo
2: kunjani mangubani uyaphila ntombi hayi ma uphila sesingibonga kakhulu khuluma nosiyalo kaphuthelezi nyokhasele madadeni mangubane ngendlela futhi le siteshi esimnandi ngakhona sifana nokuthi mhlampe yini si-drugs ngenhlekiso nje abalaleli baso mfowethu heyi bahlekise uyazi uzulale insini yona umuntu umuzwe uma ingena ethi hayi i-IFP iyaphupha uma uthi ingathatha umasipala waseThekwini hey yabona kuthiwa ngempela wena Sipho ungambukeli omunye umuntu phansi ngoba ngempela engenza into mfowethu ongeke uze uyikhole uyofisa ukuyibulala yabo mna ngijabula kabi ubuholi be-IFP ngendlela mfowethu ekhethe ngakhona leyo nto iyangithokozisa ngempela mfowethu ngiyamazi mina uMashasha umuntu ngempela owaziwa kakhulu kanye nomfowethu lo nomunye osematekisini naye futhi abantu mfowethu aba-right yazi ukulihleke umlaleli uma ethi isekela ayimeya alikho ubona khona abantu abane-enga ubabona ukuthi heyi labantu nkosi yami heyi noSiphi yazi ukubhuquza ubona ukuthi hayi uma semtshenisazi ukuthi hayi ikhona isekela meya uyabona ukuthi umuntu uvele abe nenhliziyo encane angabe sazizwa nokuthi uthini uyabona nje mfethe ubona ukuthi heyi kusesenzima bafethu ngiyabonga mangubani
3: sibonga nje kakhulu kuyena kumlalele ngena shiya kona uPaula nje kwakhe salaphaya endabeni ngeza lehora lesihlanu khona kumlungisi uNdodiza besothi ke uthanda ukuthi DK ezophinda futhi kabe khona ke impela ke nezemidlalo ezikha ke nje ephezulu khona kumlungisi uNdodiza

0: Namangan talaga na siya. Ngunit man sa amin. Kamini ang si Prezo, limpe. Simpe siya nila ang ikakota. Ay, hindi siya ko siya maling nga. Yabong agwan, si Baba. Nakasiza bantu.
1: Imindoktha ke ingukudla ke kwamasosha omzimba okwenza ukuthi kamasosha omzimba aphakame abese kwazi ukuthi ke yakuvikele ungangenwa izifo kalulu ungangenwa izifo ezingosomathuba uma ukuthi ke vele usuyagula iyakwazi ukuvusa amasosha omzimba ke umzimba ulwe ke noma ngithi kalwe ke nezifo ezikhona ke egazini ukwazi ke ukululama uyayisebenzisa ke ugulayo uyayisebenzisa ungaguli uyayisebenzisa ke odla treatment uyayisebenzisa ungadli ke itreatment iphuzwa umuntu omdala iphuzwa ke umuntu omusha iphuzwa ke nabantwana okhulelwe kuphela ke ungayisebenzisi imidoctor ke iyatholakala ke endaweni ke ehlukahlukene iyatholakala lapha ke Siphingo iyatholakala kwaMnyane iyatholakala eMarket iyatholakala eDrobheni iyatholakala ePine Town iyatholakala eKK iyatholakala eMidway Crossings estation kwaMashwe ehostela kwaMnyane lapha eDuffs Road kwaLA itolo kwaMashwe eBridge City eDube Village ngo-R120 bese ukuthi kulezi ndawo ezilandelayo eVerele eMthongathi eStenga eGoli eMolweni iyatholakala ke ngo-R150 bese ngicizela ke indawo ke ezintsha lapha ke Pine Town iyatholakala ke Manhattans lapha ke ePhilani iyatholakala lapha ke ePhilanathi eChemist lapha ke Khonyupa eLocal Choice iyatholakala imidoctor ungashake kulona ke lenombolo noma ke WhatsApp kuyona le nombolo ukuze ukuthi kulezi ndawo engiyibalayo ke itholakala kuphi imidoctor noma kule ndawo kuyona ungayithola kuphi ke eduze nokuthi ke isetshenziswa kanjani iyokuphela le nombolo ke ichazela ukuthi ke imin doctor ke isetshenziswa kanjani uma ke kuyisebenzisa inombolo u 0766926848 ngiphinde u 0766926848
2: Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
1: Sakuthatha ke ukuphola komlaleli ngaso ke lesikhathi kuze kushaye lapha ke u-10 past 7 sobe sesiqalaza kuyona ke imadlanga commission ke sizwe ukuthi ke umlaleli ke oshaya ngalesikhathi ke ufuna ke ukuphawula ke ukuthina simthathe nangumlaleli yezwe sabona
3: sabona njalo mathatha
1: siyaphila kunjani
3: siyaphila mhlonipho
1: yes
3: ithokozana ukukhuluma namhlanje
1: yebo thokozana
3: yazi mahlase ngikho lokhunja ngibuka le ndaba yepolitiki ipolitiki yazi ukuthi uma uthi uyayibuka iyi-system edeep enobuhlakani enobu-mastermind uma uyibuka iyi-system ezibhekelela yona kuqala kanti ubize kubantu ipolitiki mahlase ngisho ungenza kahle kodwa uma isifuna ukuthi yona ibe front iyakwazi ukuyilwela ukuthi yona ibe front yabo ngizokwenzela isibonelo abenzisibonelo Amuthi yabona njengamanje uNdunankulu ukhuluma udaba lokuthi engangeni nesandla yabona. Okay, uright lapho. Kodwa mawuthi yabheka ukhona usisi lo Mangobe okuyena off-front kakhulu kulezi zinto. Ngokomthetho kufanele ngabe engabe mhlawumbe uyakuveza ukuthi sina eziqembu lisile yabo siyasebenzisana mhlawumbe nosisi okanje kanje uJustinta for in. Kodwa mawuthi yabheka uMastermind usebenza njengamanje base kuzukhetho nje uma uyazizwa nezinkulumo abayivulumayo seyishintshile ayisafani nangaleya ndlela leyani kahlahle sifuna ukumention ukuthi sina njengeqembu elithile siyasebenzisana nosisi uJustinta njengoba adolokhe yilwa le ndaba hhayi ukuthi azoyigamisa yena ukuthi engangeni ngesangi yakhosa for now siyabona ukuthi ipolitiki kahlahle iyisystem enobuhlakani ezibhekelela yona kuqala ukuthi ibe front kanduba sizobheka iy'nkinga zabantu yabona i-system enzima le mahlaso othola ukuthi igcina inobu-mastermind engingazi ngoba ngisho ukuthi umuntu nakhule yes we know ukuthi abantu bangaphandle this and that but funa kuveza ukuthi ngoba nayo intombazane adilwa le ndaba le ufuneka i-mention nasiyasebenzisana nayo not ukuthi ayigamise yena
1: bengakhulumi kodwa njengosopolitiki ubekhuluma njengo-premier njengoba-ke kuwuhlelo olusehhovisi lakhe lolu
3: bekhuluma njengo-premier njengohlelo lusehhovisi kodwa manje kodwa yes u-premier but bekungafanele ukuthi bengithenlosisa u-office lo wangobese ambe ngaphandle usekhuluma njengoba ini sekuzukhetha ugaya amavoti kahle kahle
1: ubevele kwenza nje ingakhulunywa indaba yokhetho kangangokuthi bekuboze kube nemihlangano ebakhona kube khona ihhovisi lakhe uPrima naye kube khona ke nomnyango wezokuphepha ebekhona kuGeneral Mkhwanazi.

0: bazibe khona lezi ezinye inhlaka ebezenza lolu hlelo lokukhipha abantu bokufika but ekugcineni futhi uhulumeni phela ofele aact ngoba uyena ophethe umthetho uyena ophethe home affairs uyena ophethe inhlaka zamaphoyisa vele ekugcineni abantu afanele benze umsebenzi ibona
1: ya kodwa imouthi yedeki level yesi level yabonile le level akuyona njengamanje iyona aqale ngayo ekuqaleni kodwa ubuye wathi ukuhamba hamba kwesikhathi wayehlisa wasegama ubangobese isigama njengamanje basekuze ukhetha ayibo leyo nto
0: uprima nehhovisi lakhe bazobhenefithani okhethweni
1: bazobhenefithani
0: yes
1: ayibona abazobhenefitha cause vele ba-incharge
0: ngizwa phela ukuthi ngoba kubheke okhethweni
1: ya sengisho ukuthi phela yena njengomuntu oseqenjini ethile lela akulona njengamanje naw useyasebeuseyisestrategy sokuthi nalo ligcine lithole amavoti yabo yabo nje le distrategy yesinzima lesi esisetshenziswa la kwipolitiki i-system ngenzima mahlaso le kodwa phela-ke hhayi ukuthi ngiyalwa ngithini ngizama ukubeka nje umbono wami ukuthi ipolitiki kahle kahle iyi-system oyibonayo inobuhlakani inobu-mastermind izibhekelela wona kuqala kanti yabo nje angazi ubeyibiza ngani inobuqili inobuqili ngobunzima
0: siyabonga siyabonga
1: ngiyabonga mhlonishwa
0: siyakuthatha kukuphawula kwakho 0604807164 kuthini kwakho kuphawula thini lakho ilaka khumbula ke sikunyanga singene lapha kwinyanga ka-September ethathwa njengenyanga yamagugu yes ya ngalanga sasintwini ke kusuke kuqala unyaka kuthina ya kusuke kuqala unyaka uJanuwari wethu lo esikhathi ke ngu 3:07 sakuthatha ukuphawula komlaleli ngaso lesikhathi yezwe sabana
2: yebo mathathe njalo
0: siyaphela kunjani
2: ubona ukhuluma nosilisi bayimnyazi
0: yes ba
2: ukhuluma nosilisi bayimnyazi
0: bovungani
2: mithumela ubima nkungakhosiyose yengane noma ingajabani
0: awuthi kunyangaza bovungani
2: ngikakhothisa ingane noma ingajabani benayithanda nkade sihamba nojasinta manje ayaaesiyana waya nje akayanga lapho uyathankasa mayibebeleni
0: sonkeangakuziwawebhovungani awushintshi indlela obambe ngayo ucingo
2: ngiyazama mpela
0: ya qhubekaqhubekaga
2: ngithi mina umnyane mngaka kade saleleni ungayenzi nento kade sesasenyuka ne-mk sesasenyuka ne-sms yini manje yabe esahana ngaphandle ukuthi sekufanele na
0: hhayi ngixolise mahlase bengithi luzoyimprove ulayini wakho uya ngokuba mubi kakhulu ngixolise mhlawumbe akuzame enye indawo uphinde ushaye bengithi uzoyimprove ayikhona isikhathi ke ngu 2:07 0604807164 ungashaya-ke nawe sizwe kokuphawula size ke elakho-ke ilaka ngaso-ke lesi sikhathi sikunikeza-ke ithuba-ke lokuphawula sivulelekile uthinta-ke la ufuna ukuthinta-ke khona ngaso-ke lesi sikhathi ungashaya-ke sizwe ukuthi-ke ithini into la ungakhona ubonani noma-ke ufuna-ke ukuphawula-ke ukuthini 0604807164 sakuthatha-ke nawe kothumela-ke yona ke-WhatsApp message ku 0638208448 ungathumela-ke i-WhatsApp message noma-ke i-voice note kuyona-ke lo nombolo sizwe ukuthi-ke ithini into la ungakhona
3: Mahlaza ngisacela ukubuza kusho ukuthi manje kufanele ukuthi iy'ngane ziqome esikoleni zingayi kofunda othisha bakumele lokho ukuthi akulutho qomani nenini kusho kona ukuthi impela kufanele iy'ngane ziqome esikoleni zimithe esikoleni uyabona impela le nhlangano impela yafika nokona okunzima iy'ngane zethu lezi ekuthiwa zingashawa esikoleni mina yami ingane okube ngisafundisa ngabe ngithi ayishawa musabi ukuzongenelelela endabeni yey'ngane zethu sasisodwa thina sizala lezi ngane babengekho othisha yayizazingekho iy'nhlangano musani ukuzosonela iy'ngane zethu
0: sakuthatha kuphola komlaleli ubhalile lesihlubudlu bekhasini ngiyabingelela amahlase nethimba nabaleleli mkhulu kunevideo esabalele yomfundo okhomba uthisha eklasini emsabisa uhulumeni kanye nezinyunyana bathule du kodwa ke ukube uthisha obekhomba umfundi ngabe usemisiwe emsebenzini kukhona inkinga ekhona la kwisystem yezwe lethu ngiyabonga uwanda tembe ekwamashu kwa e siqhubeke sathi kuphola komlaleli nangaso ke lesi sikhathi uqophile ke nangomunye umlaleli
4: Mbingelele mzakazi. Wabibu ucele lo ngila inande matiko. Iyangixaka mina lento yabahlali base South Africa. Uza bakayiboni lento yepolitiki ukuthi yini. Endi yepolitiki isobala. Isobala lento yepolitiki. Angazi abantu abayiboni ngalento yepolitiki ukuthi iyini umthetho wakhona. Yabo thini sesibadala nje isabuka kudala izinto eziqala zenzeka. Lento yepolitiki ayikho. Ayikho ukuthina abantu esisekuhlaleni. Lento into yosomabhizinisi. Ngoba obheka nje iSouth Africa ulibhethe osomabhizinisi, osoyimali. Uma ngase ukuthi uyayilandela yonke le nto uyayibuka yonke le nto. Uma usubheka lento eziyikhulunywe nabameli bechaza ukuthi yena khona abameli abawuqweqo umabeli abanjani. Uyazi lento engihlukumeza ukuthi isikhathi kumele ngicabange ukuthi hayi bo. Uma ngabe ummeli kanti usebenza kanjani, kuye ngibuze nokwazi ukuthi xa uma ummeli uyufundekile, ufundele ukuba ummeli. Hey ngiyabonga. Awaphi bomcele lo ngilayo inande matiko.
5: Hey Phofungane kunjani mfethu yaphela kodwa hayi mawuphela ngiyabonga mfethu. Khuluma noSiyalo kaPhethelezi ngokwasele emadadeni. Hayi. Nahlasa izikame ezikamile manje siyakhona okhethweni. Lohulumeni basekhaya njengamanje mina siyabonga kuphelezi hayi iqembu lami ngizolivotele le nkathi ngoba ngazi amagalelo ayo futhi ngithokoze kakhulu uMahlase uma ngizwa uMkhuleko Hlengwa uma ngempela ezoba imeya ngaphethekwini futhi le nto nginethemba lokuthi ngempela inkathi ingayithatha ithebo siyabezwa ke abanye bethi hayi iyaphupha kwenkathi omunye umuntu ungabombukela phansi ngoba iy'nkomishi ziyophenduka ibheke phezulu bese futhi uthi kube umfowethu lomunye osematekisini naye futhi ngiyathokoza uma ezoba isekela lemeya uma uMashasha ethatha le nto futhi iyathokozisa ngiye ngahleka amahlase ngizwa nje kusena omunye umfowethu eyi uvele wangiqeda wathi akayazi na isekela meya lokwathi inhlo uyayiqala nje ukuzwa into enjalo angazi noma mhlampe ebeyidlalela yini base bemchazela-ke abanye abafowethu ukuthi hhayi ngempela isekela meya ikhona Bayona uzohleka emahlase omunye athi hayi inkathi yaphupha okwenkathi amaphupho vele sinesifiso sokuphupha akekho umuntu ongenalo so isifiso sokuphupha into enhle manje ke siyababona abanye abantu bacathi kuyadlalwa ungabe bayibona yini ukuthi indlovuza kabi uyabona abanye ukuthi hayi bana enga emahlase bana enga ngempela kodwa iIFP hayi ngiyayithemba njengani nje mina umuntu oyimemba yenkathi futhi oqina Kitinje lapha eThekwini inkatha izolithatha ukhetho. Ngiyabonga kakhulu emahlasa ngisaba kuthelisa.
0: Siyakuthatha kuphawula komlaleli ngaso ke lesi sikhathi. I'm not sure why abantu umnumzane uSikhakhane bemlimitha to ematekisini because usomabhizinisi akhona amanye amabhizinisi ngale kwamatekisi awenzayo. Isikhathi ke ku-4 minutes after 7 o'clock siyakuthatha kuphawula komlaleli ngale sikhathi. Yezwe sabona?
6: Ungani?
0: Uyaphila.
6: Ngiyaphila njani?
0: Siyaphila, sikhuluma nobani?
6: Ngumthembu.
0: Velaza.
6: Ithathethi ye-IFP ibisizanile sona yabo. From ukuzokhuza ukuzokhuza i-candidate yayo leyo meya. Kuleli chair abalifuna lonke. Ibizanile. Unfortunately, izame kabi sekhona i-MKP. And kweminye imizizo yakakungadliwe wena wabona ipirate ishawe i-chiefs noma i-chiefs ishawe i-pirate yabo but bonke abazobe besefielding ngomhlaka-4 asibafesele inhlanhla futhi good luck bona isoti banefielding nabo mahlala
0: yini mvela senza ucabanga ukuthi i-MKP iyona ezothatha itheko
6: ngaphandle ukuthi ku-obvious kodwa-ke kusukela ngesikhathi kungale nto leyo yokubhanisa abangavotile yabo le ibenziwa I think yazi ngomhlathi futhi unakhandi remember the date but uyangazi lapha enkhonjini shokho. Kwamanya ama VDs

0: lapha kakhongolose bayihlalela ngiyabajabulela ngoba abathanga ukuthi imali yashisa ibhodo ekhaya base bebaleka bangaphesheya bese beyomemeza kakhulu. So amaqembu engiwabona ukuthi lazi izodlana imlala i-IFP, DA, ANC. Yabo le GNU no GPU isazosebenza, ngiyabadabukela laba bathi ngeke isebenze ngoba bayibala bebodwa. Sisakhona ke nathi singabhilo kumaqembeni sizoyihlaphaza lento yokubuza yokubusa ngabodwana. So besikhona lapho siyakhona impela evotini, ngiyabonga amahlasi sithabule ngoba sentuzumo.
1: Umahlasi uyaphila kodwa mfethu lishona ilanga. Hayi. Kuba nomphilo singakamashi kwa em. Umahlasi hayi. Ey, lento yepolitiki mahlasi. Inkinga ngempela nje ngoba besho mfethu. Inkinga mahlasi ngoba namhlanje i-IFP iku-government namhlanje. Ngomhla ka-4 kuyavota. Isafuna ukuthi iphinde futhi iphile ku-government. Kodwa manje ayisenzelanga lutho. Siyabahlala base-KZN. Akukho mahlasi esenzele kona. Ingoba nje ubabuNtuli egijima into kade yenziwa i-Marshall March. Useqala nawe wenza loo nto kade yenziwa i-Marshall March. Uhlulekile lapha eThekwini kubhoda, amabharasi agcwele namanje. Wanyakazise ngapha yangapha, wanyakaza ngapha yangapha, amhlula. Usegijimela into ekade yenziwa i-Marshall March. Usahlulekile eyakhe kade ebhekene nayo yamabhara. Imhlulile. Amabhara agcwele kubhoda lapha. Kodwa namhlanje uzokwenza into ekade yenziwa abanye abantu. Njengoba futhi ayi i-ANC mina ANC ayisenzela ngihlofile kule GNU ne-ADA kule GNU esenza ngalutho. Akukho basenzele kona. Amakhansela adlela imali mahhala mahlasi. Wonke lo 5 years mahlasi ba mahhala amakhansela adla imali mahhala mfethu. Ngiyabonga.
2: Imahlasi mfethu ngikubingelele bhovungane. Hayi isho umqili. Lo mbuzo wakho nje ukuthi kulanda abantu abaphezulu ubuqili lobo nokubukela laba abanye abantu phansi. Khona abanye abantu abamahashi laba nojoki. Ojoki laba abaphezulu amahashi thina laphansi. Ufake sigitshelweke thina ke siqhwande ngoba umuntu obalwa ubani? Ujoki. Lethi yabo? Yes, injalo nje. Womabili la maqembu enze le nto ayayenzile nje. Wrong lo. Beqinisetho zanti strategy sizizwe babo lento nje phethithi. Politics is a scam bafethu. Noma ngisaphothi lento MKP. Yabo iyo yonke kodwa nje angifuni ukuthi ngithi hayi khona ngibhekise zokuthola cheqa cha ngiza ngevote kuphela. Kule scam sabo nje mfethu nje hayi futhi la ANC jengisa ngqo nenkathi. Into eyodwa le.
3: Balele umlaleli mahlase sawana nabaleleli singabavoti beMK sinethemba lokuthi kavele ubuhixihixo obukhona kubuholi benhlangano buchaza impumelelo enhle futhi wakuprofetha ubaba uKredo umzima azohlangabezana nabo uZuma kule ndlela ayihambayo kodwa izo lizobuyela kubanikazi balo abantu abamnyama ngoZuma nenhlangano yakhe iMK. Ngiyabonga mahlase umlaleli lo ngiseThekwini. Balele komunye umlaleli uthi we mina ngeke ngiphinde ngivote. Angihlanyi lapha ekhanda, ayikho into abayenzayo ePhalamende ngaphandle kokuyisana ezinkantolo kubangwa izikhundla. Saqhubeka sathatha kumlaleli kulama nushana ke asele. Yezwe sabana?
4: Eh mahlasi.
3: Uyaphela.
4: Ngiphela bonga.
3: Yes, khuluma la.
4: Ay, no khuluma nazodabe mahlasi.
3: Yes, dog.
4: Ayekho mizo ukuthi abantu indaba yepolitiki nohulumeni abayiqondi, hayi abayiqondi. Ngizwa lona nje umlaleli oqeda ukuphuma manje othi undunankulu ugijima ibigejima uJacinta, uhlulekile lapho epoint ngapha nangapha. UJacinta kabuphi, undunankulu besizwa manje lapho ey'ndabeni lakade khona ubufa abantu abawu-20 something abayi-leaders. Ngicabanga ukuthi enihamba ngomthetho phela lezi nhlangano ezinye zivukuzile impela ziyasebenza kodwa sinawo amandla okwenza konke njengokugcinisa imithetho abatholana bengenazo iy'mpepha zokubezweni bajeziswe baboshwe ba-akhawuntiswe manje bayaphambanisa nje abantu

0: Sanqedela umzike umakhelwane madoda yazenye inqesha umuntu uyoxelba hey makhe uzunibhekela lapho ndisathi ngapha naku ngithathwa indlela izonibuyisa ngelalanga uzumxoxele yonke
1: umxoxele yonke into nosizi lakho noma ujabulile
0: makhelwane makhelwane umuntu ochithe kanjani kanje kodwa nje umakhe
1: umakhe akalungile
0: awunayo umakhe okay as Ngikume lekhamala esithingi lamaqhinga kwezilomzazo FM 90 minutes past 8 FK asihambe sekuciko lethu.
1: Eyamantungwa siyabamukela kwezilomzansi.
2: Yebo ngiyabingelela ezinto omzansi ngibingelela eyamantungwa ngibingelela nabalaleli emakhaya.
0: Hey kazumaki.
1: Kazumaki. Sesifisa ukubona umakhelwane.
2: Uyabona umakhelwane.
0: Ayi makhe. Hey matot.
1: Besicela uzazise kubalalela ukuthi ubani uEyamantungwa usuka kuphi?
2: Okay, eyamantungwa uthandiwa kwamabaso ngibuya eBergville.
0: Aw madod. EBergville emangwaneni.
2: Emangwaneni.
0: Ah umana uyilime into yakho laphayana nje u
2: Elsa. Umana wenze njalo.
0: Eh madod. Ima ufika nini ke ngoku apha ebucikweni? Hayibo. Hey.
2: Lapha ebucikweni into engizalwe nayo le kahle kahle into yasekhaya. Kusho ukuthi nje ekha

0: lakithi khala magagu.
1: Yeah.
0: Nje kusukela komkhulu bami nje kuthiwa babe ngamagagu bengamagagu kwakunalezi ayikhathi zakudala kuthiwa kwakuzala omaqheyane.
1: Yeah.
0: Omaqheyane nefiliji. So nje umkhulu wami wayedlala umaqheyane edlala ifiliji ubaba wami ongizalayo eshaya ingoma busuku. Kuthe sayidini lakha bomama umalume wami wayecula naye umculi. So kusho ukuthi ke lento mangikhula ngimncane ngangithanda nje ingoma zikababuthwala ufunama nkentshana mangimncane ngilapha ko 8 years mangabe omalume bebuye nama radio cassette kogoli kwakusadlala ama radio cassette kufakwa ama cassette hayi mabe dlala ingoma zababuthwala ufu kwakuvela ukuthi angipakishe ngihambe ngiyazi ukuthi ngiyapi.
1: Umcinga la ngakhona kodwa uyingane wazofika uthini?
0: Futhi nje kwakuvela ukuthi angiyomgana ngingazi ukuthi ngiyomgana ngimthini.
1: Esho ukuthi oyiphila le nto leyo ngoba ngiyasizwa sigqilesi kade nginjela umakhomo ukuthi uyabona ke lana uzosala kancane wena umakhomo ngoba manje uyilanda kude umamntungu walo le ndaba uma uzisiqe uzosizwa esomahlathini othola ofuna amankentshana ophuza usukela lesi esakudala kodwa wasi-ede loku okwamanje.
0: Yebo kunjani?
1: Imake injani i-support apha ebantwini mangabe bezwa lo mculo wakho? Ikakhulukazi ngiyayizwa ingoma ayibuza kayona iyazichaza nje yona befama iduma umhlaba wonke ngoba hey
2: omakhelwane.
1: Ha. Unanokuthi ke kukusukela laphi lento kamakhelwane? Isuka kuwe noma mhlambi ubhale ngento nje eyenzekayo noma mhlambi hey nomakhelwane wakho obhisiso.
2: Uyamende.
0: Indaba kamakhelwane yinto nje ekhona nje kuhlaleni ekhona noma ngeke ngiyipersonalize kodwa nje into ekhona eyenzakalayo uthola ukuthi umakhelwane umonela omunye umakhelwane. Umakhelwane athena kokwakha kuphiwe uNkulunkulu kodwa angakufuni lokokwakha aphiwe yena kodwa afuni ukobhidliza loko kwamunye umakhelwane.
1: Ufuna ukuzwa kanti unako kwakhe idlo kwakho owu madoda.
0: Ahalele lokhu ya. So indaba injalo nje ngathula ngayibuka indaba kamakhelwane ngathi kodwa uNkulunkulu uthe thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena kodwa manje lo angeke ngikhona ukuthi ngimconfront kungcono nje ngivele ngingena e-studio ngirecorde le nto ngikhiphe iphi ka phandle mangenzi wathi
1: ngangayi
2: amalezwe le yena
1: ngoba phela inhliziyo enecala ayithola ukuphumula izozwa yona.
0: Hayi bona kuyazwakala.
1: Hayi kuyazwa. Mhlambe umsebenzi wakho singakilona nanokuthi mhlambe usunesikhala singana nendimeni.
0: Oh okay. Emculweni ngiqale ngo-2002. Izinto zami zangahamba kahle ngase ngishayela i-album siqeda i-section ukuthi masterish. So kwaba khona inkinga ekhona. Ey ngaphelelwa amandla kodwa abantu ababengingazi ukuthi nginalento engiphethe babelokhu behlezi bengikhumbuza ukuthi hayi bo awubuyela e-studio phela uyokwenza wake wenza noma into yakhe yagcina ingaphumanga. So ngase ngibuyela ke ngo-2022. So ngo-2022 ngashaya ingoma eyami yokuqala lapha isingile ethi abangiphendukele.
1: Okay.
0: Yes. Then ngaqhubeka kwathi ngo-2023 ngashaya ethi udukaneso. Ngalandela ngenye ethi umakhelwane yena lesuka kuye.
1: Makhelwane.
0: Ngase ngilandela ngenye ethi mkhuzeni.
1: Hayibo.
0: Yes.
1: Ale mkhuzi.
0: Lo muntu ufuna ukungibulala mkhuzeni nangizofa ngishingane zami. Wemangwane namasizi mkhuzeni nangizofa ngishiya abantu abami. Basa bangana abantu bami mkhuzeni nangizofa ngishingane zami into enjalo
1: nje. Hayi hayi yalaleleke yezwakala lo mlayezo futhi kunjalo nje imake ngoba uyazi kulesi khathi esikuso siye sibone engathi abantu besifazane noko abekho endimeni kanti bakhona ngingazi noma mhlawumbe banxishiwe ithuba noma yini yini ingqinambe obhekana nazo ikakhulukazi ekutheni uvelele nawe ebalazweni.
0: Ingqinamba enkulukazi kakhulukazi ngicabanga ukuthi yileyo ukuthi athole

0: Sicalo ke intokazi yakaphaya eBergville eMangwaneni. Ey kodwa omakhelwane. Ay bomakhi. Ay ay ay ay. APK omakhi.
1: Bathi umakhelwane akalungile.
0: Umakhelwane kodwa angani uya nosuku umthembe. Uthi wathanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda nawe.
1: Akushiwo ukuthi umthembe. Kana lomthande.
0: Ay. Oh, okay, okay. Ihlukene lento le.
1: Ihlukene.
0: Eh. Oh. Umthande ungamthembi.
1: Ungamthembi. Eh, umakhelwane.
0: Maki? Okay. Okay, asikhola pho kodwa ke. Avele sihambe APK siqhubeke sibheke phambili amashumi mathathu anethoba. Ibe jinsimbi yesports omhla oqala namhlanje kuSeptember 2026 kunolosibini enzukweni sithi izwi lamaciko. Asiqhubeleke APK.
1: Njengoba besengishilo nje ukuthi namhlanje ngiphethe amaciko kazi amabili.
0: Khumbula siphuma kunyanga
1: yabantu besifazana.
0: Yeah.
1: Yembokodo saqhubeka nje sisagiya ngayo.
0: Kwamnandi ndiyagiya umnaba ngesitulo nje ngiqhakwe nje. Hey njengabantu. Yeah, asiya.
1: Elinye iciko kazi sinalo namhlanje uNtokozo uMangcobo bathi ufuza fulele uMashiya Mahle yabona ngiyazazi. Bathi the woman behind the many title. Ngikhuluma ngombhali abuye abe entrepreneur abe actress abe poet.
0: Oh, okay.
1: Kuningi abe storyteller sengizoshiyela kuyena ukuthi ayichazele ukuthi ungubani.
0: Uyazi ke sometimes APK ukuintroduce umuntu onento esininzi. Wena uyusho ezi ozaziyo.
1: Ozaziyo.
0: Uthola ubulindele uzoyisho. Uzoyisho.
1: Uzoyisho. Angayisho.
0: Angayisho wena. Afuna ukuthi.
1: Kanti yona ithandayo.
0: Yona ithandayo.

0: namanzi akawakhi akhiwa yimi kamakhelwane ngoba lana egcekeni awaphumi. Ngake ngabikela osiswakhe wavele wangikha ngentsini wathi naye wahanjiswa yiyo leyonto wayozihlalela yedwa andi ngeke ngikwazi impela ukumlobola ngendlela sengibone ngayo umenza kanje. Uthi yes omnandi vela sinangani naye kodwa kisimthathu leminyaka ngibekezelele lento ayenzayo. Naludaba luseyithebeni ludinga sulubheke sulukake sulubheke ukuthi kwenziwa njani. Nayizwi insizi yakhala. Oda insizwa lento kade ihleli nayo iminyaka emithathu yonke uma ezoyithulula manje. Ewu angisho ukuthi ngithini, ngizama ukubheka ukuthi oh sawukubekezela konke noma ayi doda vukuthanda nokukhuluma sasengidlula umeke ithengile ibuyisela kunina lo daba ngithi mina angithi ngihlehle nginilalele luzwakele nje madoda naludaba nani bantu besifazane naludaba mhlawumbe ningamnika yini ubhuti amatip uma udade wethu esenza kanje ukuthi abokwenze njani. Impela iyalala intokazi ngathi mina yazi senginombono mina wayilele nje embhedeni ikhathele bakithi ikhathele nginu ikhathele inu iyasebenza. Oh nawe iyasebenza ubhuti yazi sengiyambona nje ubhuti eshaya umshayelo lapha ezedonsa nemopha impela emopha azaphuma umopha nakufrant imani le iphumulile intombazane lama wayo wesuka. Hawu ngathi ngiyabona sephethe ibhakede sokamanzi kamakhelwane. Hheyi nginombono mina. Abuye nawo amanzi. Hawu la manzi futhi sebewasebenzisa bonke, wonke yagezwa phela la. Kiwe emsebenzini. Hey. Ay. Angisho ukuthi ngithini, ngithi ngiluphosile mina kuphela udaba eThebeni. Siku situation whereby kunalo 3 years odonswayo la. 3 years odonswayo nalesi simo. Uthi umfana mangingedwa uba clean akubunazitha. Uma wafika yena awuNkulunkulu Jesu uzungisiza. Kuyangcola uba nezitya. Sikhulu kakhulu le statement. Futhi uthe qhamuka nje lapha bathi weng. Angazi uthini mayimbona. Hewu. Hayi asizozo kodwa ngoba phela udaba liyachapha. Luseyithebeni bakithi. Nansi ingane yami ikhala. Eyami le ngane ikhala. Futhi ingane ikhala zonke ngezami. Yenze njani mase kunje? Andilalele.
1: Sanibona sanibona umsakazo naphela sisidodo. Cha. Usiza ukuhlalele esikhathini mothi. Hayi singenzeli ingane noma sizele nalomuntu uhlalele. Kola nje ubhuti akazele eyishiya lapho baba. Shiya leyo ngulube lapho ihlale sibaye leyo ngulube shiya phume ngulubeni baba. Ngoba nawo uzobe ingulube ngiyakutshela. Suka lapho.
2: Ngeke nkosazana, ngeke msakazi, ngeke. Hayi, nathi ke sibhekana nale zonke njalo zamantombazane. Intombazane nje engafuni ukuzipina yona iqala iyona qobo i-turn off. I deserve indoda nje lonto ayibuyele le izokwazi ukuthi iphile. Mina ngabe singayikhipha nje indini. Anginaso nje isikhathi intombazane ezokwenza ubunuki. Mina ezami iy'ngubo straight mengiziwasha mina. Ngiziwasha ngiziwa i-stand soft. Angiyiwashi ngingena stand soft. Sona nje angikwazi ukuhlala nomuntu ozolala nje imini yonke kunuke nje endlini. Indlela engiklini ngayo nje no turn off leyo ntombazane. Mina ngabade ngayixosha nje lento. Ngeke nje ngihlale nento enjalo endlini. Ngeke nje ngikwazi. Indlu nje ifuna ukuklinwa kushaya umoya kube.

0: endlini, especially na umuntu osifazane. No, never, never. Mina ke nje uzwasho uma wathi sobona nje umuntu othandana nawe ngoba indlela ozenzela ngayo, and then futhi ngiyakhomplaina ngempela nje umuntu bengizongenzela inyakanyaka nje endlini. Mina mengikorobhile ngazi ukuthi ngiphorishile endlini, hayi ngiyakorobhiwe ngificine ibhande phasi emopho. Hayi ngeke nje, mina ngizwa ngentombazane yenuku. Amantombazane anabo umnuku nje, anabo umnuku, afuna ukuzicina wona self amapenti nje. Ngezasi ngiyagcola iyikhutha nje, hayi ngeke, never, hayi xesha le nto mfowethu.
1: Wayishwele wengilosi yokuphila, awu awu awu awu, lapha ngasekugcineni bafa webabo. We maye wenkulunkulu, hawu yawe babo yimange, hawu we ma uzwile nti amapenti, uyizwe ndophatha. Kodwa uyazi ukuthi nala mapenti lawa athandekayo asemadala, wenzenjani ugange? Siyakwamukela ezwini, sawubona.
2: Thandeka.
1: Hawu unqanilwa yini wenkulunkulu weJesu wesimakade sezulu, kwasuka-ke leli dimoni lalo cinga. Futhi ungathi lizama mina uma ngizongena, kanti shaya amakhala yeza-ke manje, hhayi bandla ishimi. Esangibiza kahlanga ngathi uma wami may so rest in peace. Esangibiza kahlanga Nkosi yami. Oh. Siyakwamukela ezwini.
3: That's all my sister.
1: Siyaphila.
3: Ngiyaphila.
1: Ehhe sikhona but.
3: Yeah, siyaphila.
1: Ehhe.
3: Ngizokwenza nini la emaout?
1: Ngiyakuzwa.
3: Hey, yaza ngazi singiqale ngapha. Noma ngiqale kule noma ekuqale.
1: Eh, xa nombuphi phakathi nendawo.
3: Ah, yabo njengoba elithula lo mfowethu udaba kanje. Ngicabanga ukuthi uyamthanda.
1: Eh, uthanda u 3 years engamthandi, ya.
3: Unethemba lokuthi uzoshintsha.
1: Maye.
3: Kodwa ukuthi angazi ukuthi umi kanjani. When it comes to imali. Into ebezomenza aphafame lusisipeku, funa avele athathe ingane encane enhle, avele athi uzosiza endlini.
1: Okay.
3: Yabona la, hhayi ujoquke lo. Hhayi abantu befaka labo nje, uyazi angethi uzoklina. Yabona ma asafike nosisi nje. Athi hhayi losisi usezoklina la ekhaya uzosilekelela. Akaphaphama ngokushesha. Ukuthi mina senginothisile. Ngiye ngibuke nje ngisha amantombazane abantu besifazane. Yazi khona umuntu okathi esuka la asuka khona. Yazi athi efika nje endlini. Akasafuna nokuthi umbekele amanzi avele agibele engubeni. Uvele ubonisa.
1: Akangisho ukuthi uwagezile nje lesuka khona wemayo.
3: Hayi ngeke yabona yabona. Yabona sisidoda kunezinto afuneka uyinake uma umuntu wesilisa. Abo mina ilokho engikunakayo uma senginaka khona isikhwama esincane-ke lezi zinto zokugcoba zabantu besifazane. Yazi khona umuntu okavuke ekuseni afune ngisho i-roll on yakho, afune into yakho yokugcoba. Ewugcinekona ukuthi noma ngimthanda kodwa bazosebenza kanzima. Eyi kona nje kunzima kodwa nje okwami amandla maye nawo. Hayi akathole noma asebenze u-3 days noma athi hayi amfake u-3 days amkhokhele leyo mali mhlawumbe u-Monday, Tuesday, Wednesday ophaphama. Ngeke angaphaphama ngoba le nto kahlahle uyenza amabomu.
1: Hayi okay, uyenza amabomu. Ngiyakuzwa. Ake sizithe omunye uzothini. Nkosi yami, 0604807164. Uma esethi nje akathole omncanyana. Sawubona.
4: Yebo, sawubona.
1: Sawubona,
4: ntombi njani kodwa?
1: Siyaphila.
4: Cha, u-anonymous lo. Impela ngoba angifikisani nomfowethu futhi angifuni omunye. Izinto sembonile nje uzo-pick up sticker semlobola. Asiyangelenkingi nenhlahla lomfowethu sisombola eli into ochithwa nje eli anonymous yokhuluma
1: manje basehlale 3 years nje uma uthi eli usho muphi eli
4: ngisho ukuthi usembonile nje ukuthi lo mntu alokhu usize lokuyenza uyeqhela amanzi ekolobha nje

0: Mlegi. Siyakwamukela sawubona.
1: Ndebo zizimela.
0: Siyaphila.
1: Na siyaphila.
0: Mhm.
1: Khuluma noSizwe. Ngila emhlangano.
0: Ngiyakuzwa.
1: Ngihambisana nayo. Sami nobhuti lo wasemawo. Ma samshaye ngale nduku nje ukuthi ambethele umuntu wesifazane omuhle nje ozosiza endlini.
0: Ya.
1: Ngamphaphamisa lokho. Bathi-ke kodwa ubafuna inhlanhla because angadayi uqondene nenkosi yamanokho mina nje ngokwami ngabe kade ngamgcina.
0: Eyi, inkinga phela manje wena awunale nto ekuthi uthanda nayo ngalo uthi noma kuthiwa inhliziyo ithi I love you wokuhamgcitha.
1: Hayi, kuyinkinga-ke ngoba-ke futhi usenkingeni uma ukuthi yena uzobuya aklina umuntu ekhona endlini okuwesi kakhulu ukuthi uma kufike yena kuzoba nezikho ey'ngcolile kodwa mesembi yedwa yena uyakwazi ukuthi alungise endlini yakhe kube right.
0: Ya, ngiyakuzwa.
1: Hhayi, amkhululi.
0: Khona ingoma engihlele ngisho ngithi have you ever been in love? Ngisho ukuthi la maketa engase mbophe iminyaka emithathu azovela kugqashuke namhlanje nje. Sawubona we Mangongoma, cha ngiwumuntu wesifazane impela kodwa ke ngicela goduka usisa oqedela impela ukulaya uma wakhe, cha akakudeserve ukuhlala nomuntu noma ke ngabe ke imuphi, akekho umuntu ke ongahlala nenuke elinjalo lutho. Ngicela ukuba unknown. Usezwini sawubona?
2: Ngiyaphila.
0: Siyaphila.
2: Wema ngenxa ungabe nayo ikhava ngicela ukuqamulela.
0: Ya.
2: Uyabona kunala simandiya lawa afikile angenisela kukhulu abantu besifazane ney'ngane. Ebese kuba nalama-social network akhona ama-Wi-Fi la abafuna ukwenza lutho bebahlala lezo zinto. Akamqithe nje inkinga yomuntu la izitsha za 3 days ngathi mina ngicasulwe izitsha zosuku olulodwa ananike nje za 3 days. Yabo? Ekhaya ngiyabanjiswana impela. Yabo mina umama wami engena u-6 to 6. Mina ngena u-4 to 7 ngibuya la ngo-1 ngo-2. Ayikho into engayenzi, ngingawasha, ngikline, ngenze yonke into. Afike kodwa kuhambe bagcine sebejwayele ukuthi vele uyazenzela ukuthi mhlawumbe nangenzeka ubhuti yona le nto wabona ukuthi vele uyakwazi ukwenza ukuthi uyakwenza ukuthi wagcine sethalalisa sesukhathele noma ngonakele.
0: Alright, no kodwa bese sikuzwile. Sikuzwile impela, sikuzwile. Sawubona wemamdodo imake. Nansi ngibaleng. Usazwini sawubona.
3: Dodolisha sinjani?
0: Siyaphila.
3: Ngiyaphila, ngithemba nabalaleli baphila.
0: Hayi, siyakuzwa ma.
3: Zongiqobela ke ngiyokhipha izinga manje ngisenenkingane.
0: Oh, kusiyazi.
3: Ngiyakuzwa
0: he.
3: Ukukhuluma nakugakhulwane umamkhathi.
0: Ngiyakuzwa.
3: Ngicela ukusho ukuthi abalaleli yazi mina sengitholile impendulo.
0: Ya.
3: Yokuthi nje mina ngithi nje gede.
0: Okay.
3: Uyabona 3 years?
0: Ya.
3: Yabo ngikhulisa umzukulu endlini, umzukulu wamphila kwakhe.
0: Ya.
3: Ngimsebenzi.
0: Ya.
3: Ngiyakhuliseka manje. Kodwa ayikho into enginyanya njengokuthi yangena endlini enengane uzwa ngephunga ukuthi khona ingane. Uzwa ngephunga le space of the ngqondo.
0: Ya.
3: Ayiphunga ngamanapkini.
0: Mhm.
3: Yabona ingane yakhe uyayifusa eqeda 3 years. Ayiyakwazi ukubekezeka nganyanga. Yabona umuntu osifazane
0: ayi mude kabi.
3: Asisho ukuthi babethi singcono 100% clean cha. Kodwa uvuke ekuseni umuntu osifazane usekhishini ufake i-night dress wenza ukudla ngingwane ngiyigugile ngiyindla kanje u-6 ungishayele emanzini ithi ngiqedile ngiqeze iwashi ngengane ngiyaneka. U-7 iyabhaka ukuza kulayini engiqala indlu iyavuka ingane ifa emanzini. Yini le bambayo ezandleni? Ukuthi ingane zethu khona into ezingayinaki zihehoyele ubuhle neynzipho nokuba yelo. Yabona ukuba yelo yinzipho ilezi inwele.

0: ebese gqoka kumuntu kokumfanele yebo kufanele kumfanele kodwa ezandleni indaba ilele kunathina bomama ayasifundisi ayasifundisi emantombazane hayi
1: abafuneki bezamile nkosi yami noma seziyabahlula
0: uyazi ukuthini phela ngeke uqhamisa ufundisa umuntu esazi umuntu esiyo la emncuzi ino-2 years 3 years 4 years uyazi bevuka ekuseni uyahlamba uyaxubha uyangabe ucosha amaphepha egcekeni engabe wenzani endlini angithi uqala lapho umfundisa i-responsibility ne-cleanliness manje uzofunda nini ukuthi fana avuka geza ungamfundisa ngemncane ukuthi kuyageza kuyaqosha ucosha amaphepha egcekeni lawo ma-responsibilities nje amancane uqhubeke uye ngokuya uye ngokuya mfana ntombazane msebenzi uyafana mhla iseganywa mhla iseganywa umfazi wakhe mhla igula nango ati ati admithe ubuye esibhedlela akwazi ngisho ukwenzani uzolala engadlile ngoba nabo umkhosi asesibhedlela noma uyotete uzongadli ngoba nabo umuntu aseyotete ayeba amantombazane amanje shem yo uzobizwa ngazipho kuthiwa yilabo mama ey'poki andika kanti cha
1: nilandela ngemuva
0: ayayayayayayayayay people umuntu muhle emgwaqweni muhle emoli hambe ekameleni ujesu umbhede yigceke yibhubhe yini kodwa yena muhle eqedile hhayi ngane yami mina ngithi bengizothi nje wena bahle hhayi ngengxabani akuthi uye ekhaya kancane bantu akuthi uye ekhaya nje nasekhathi beyathetha bathi sihlale kakhulu ake sithithi ukuhlukana ukuze kubonakala inqubekela phambili kanti uyazi umfana useplaneni avala imlomo undlengane yakhe thula jidu afuna umfana ngiyabonga
1: siyabonga siyabonga
0: thank you
1: engabungathi akagoduke ngoba kwenzeke inkosi yami ekade ngayindawo nje sekuthiwa nje akahambe manje hayi inkosi impela isiphambane sawubona
2: sawubona dodo
1: yebo sawubona
2: hhayi mntawethu umuntu osifazane impela kodwa hhayi le hhayi ngeke ngakhula ethi umawethu uzila velithandwa indoda
1: oh ya
2: akhula nje umaye ethi angeke ubange nezila
1: kunjani makunje
2: ubange nezila ngisho sothanda lihamba phambili ndoda
1: okay
2: hhayi ngiyakutshela we yabo njabe sohlale 3 years nje uhlaleleni kuze beo 3 years bikeuhlalela umkhubo nje ilokhu ukuthi vele ivila ke liyathandwa ngazi ke leyo nto isiqhamukaphi kanjani kodwa nje khona hhayi kuyeswe ngeke ubange nalo mntakwenu hhayi ngiyedabuka yalo ngane yomfazi hhayi ngoba engafundi ezalwa umama lo ntombazane ongazange amfundise yihlula nje zikhona iy'ngane ey'njalo nje masisi hhayi ngoba wena ungayifundisile nayo nina mhlampe uthi ngiphumule yabo nje meyi kwamfana lapho esokeni ushaye umoya ehe hayi ngoba engayifundisile yihlula nje yihlula nje into engayazi nje ukuthi ungayibiza ngokuthi into enjani hayi ayiyithandi intombazane kodwa-ke akukwazi ukuthi ingane yomfazi singabekezele ibekezelele leyo nto iyofanini ningathi uyamthatha lowo muntu yinto enjani le yinto enjani leyo do hayi ngeke fethu ngeke asisho ukuthi akamiyeke ngoba-ke phela ivila liyathandwa kodwa akwazi-ke akabonke izinjani ngeke babhayi kuluma nomama usimawe
1: usenzieniaelaabayi sithanda awu ba kahle kahle ivila lakhe hawu indaba ningayiboni ngalo ndlela unevila nje lakhe abangesasho-ke noma uyena nophekayo nkosi yami sengisolana nokuthi ufike akhaqeda amanzi abuya azobamba iy'bhodo angazi kodwa siyakwamukela umsakazisi
3: sawtoto uyaphila
1: siyaphila
3: ey sikhona ntombi eyi ngilalele la ayigeke
1: ya
3: fethu ngibalalele nabalaleli fethu bakhulumahle kakhulu omama abangela udadewethu abangena labafowethu bakhuluma kahle kakhulu. Udodo bengathi mina kwelami side mfowethu akalaleli inhliziyo yakhe.
1: Ya.
3: Kuqala. Angeke sithi mhlampe akamxoshe ngoba mhlampe ngeze ukuthi phela lalento engaphakathi yempilo yayiyisa. Kahle kahle lilonke vele labantu abathathwa bamavilana laba ngabalungu. Abathwele bamasila isikhathi esiningi.
1: Okay.
3: Bajwele ukuphasa nje.
1: Okay.
3: Yabona nje ma ngiphuma ngithi nje ngithi shwila ngoba ngila ekhaya nje ngithi shwila. Kunalapho kunomunye umuzi nje ukubona ukuthi ngayikhona. Thatha mana kwena ingane egcwele umnyango. Uthophe kunye nokunye nokunye yabona nje isikhathi esiningi ngeke ngichaze mfazwe le ndoda le ngiyibuke lapha. Indoda yakhona mayibabo ngeze uyithinte.
1: Iyaconsa.
3: Ngimthola ukuthi umuntu lokho egqoke inkalo lokho egqoke izolo.
1: Hawu.
3: Mhlawumbe igown. Andikangazi amagown ubani akazo styling. Yoqoka le gown koze kushaye u1 emini. Uyibone namanje umthola umuntu ehlala inyuka. Uphethe isavana indoda imthandi yaqhuma.
1: Danke.
3: Dodo uyabona umfowethu ngicabanga ukuthi njengoba eseyibekile indaba yomuntu angayithandi wakhaphela asephela u3 years.
1: Yeah.
3: Uyilahle eqaleni.
1: Mhm.
3: Lento ima kanje nale dodo. Umuntu wesifazane yisimayivakashela ngesombe sokuqala. Kuvele wena okufanele umuphe iwelcome umukele kahle.
1: Yeah, yeah.
3: Abone endlini makuthi uyokwenza i-coffee, ngabenza i-coffee abonza le hot chocolate abonza lokho lokwenzayo. Bama biscuit yamenzela uyombekela lapha angithi vele uyabona ngathi indlela oyokumukela. Angithi uthini uyamthanda lo muntu.
1: Yeah.
3: Uyambekela lokho abuyapheka. Ngoba ngisizo zabamhlanje manje ngiyaphela ngathi mina ushito ukhala phela ngithi ushito mpela kunuke kuzwakale. Uyamphekela uyombekela lapha ngabe umbekela e-train uzombekela e-train indlela yokumukela mayeqede ukudla ufuna isibonelo sibone kuwe mayeqede ukudla ngaba kunosinki endle ngithathe i-vetcher
1: yeah
3: ateqede ukuhamba uyiwashe kusinki wena angithi uyafika lo muntu next time lo muntu angithi vele ke sozothi mayeqede ngakusolandelayo usuzomkhombisa iphunza lekha ihlala lana ushukela uhlala lana ukhariphati uhlala lana ebese yaphela.
1: Yeah.
3: Yinda ukufuthi ubone khona ukuthi yilono lelo muntu esifazane. Ungabe ubonde uphuthu lobona nangiyiphili iphili malithatha libekwa lapho bodwa hayi. Open iphili ngakho maqede kubonde uphuthu ufanele ngene kusinki kufakwa amanzi.
1: Yeah.
3: Uma sigovuza khari laphana ufobe nesoswana lokubeka ispoon phela.
1: Okay.
3: Sokuthi manje ugogoza lapha ubeke ndawo abantu bele phekwe khabethe.
1: Avele ubeke nje.
3: Emva lokho mase dliwe. Uzobona ngayo ukuthi izika zilala kusink. Sorry, zilala kusink noma zivalaphi. Lapho ozobuhlukanisela khona ukuthi kayi uqhamu lo wabini itholele wona. Uyabona?
1: Mayakhatha.
3: Mabe kulelo mbedeni umuntu wesifazane ekuseni. Ukuvuka uthi mawuvuka makhathi uvuka nje abebuza umpompo maphilana na usike umaqa wokuwasha ukhipha amashidi wabekhinze kodwa uyawakhipha nje ukuthi nje umjulo wakhe ubukadola impedi ngihambe uyowasha yila ohlonzele yakhona.
1: Yeah.
3: Kodwa uma uzophila nomuntu dodo ngiyaphila naye izitsha ihleva bakusinde soyobona nangamaphela nje sengicela lapha kusinkini. Uyabona kuyiyo mhlawumbe abekuseni ayemsebenzini mhlawumbe ashiya uphuza itiye mhlawumbe wafaka kuseni ukuthi uphuthume mhlawumbe wayakava leyo ndlela oyave ngayo uyayibele yonkomjo ngifice entambama umshela endlini hayi mfethu no akusiwona isilwane ongasifuya leso akusona isilwane ongasifuya leso sisilwane sophana nje sibuyisele kubo layisivela khona ngoba umuntu kuya ngayo ukuthi ukhulisa kanjani umuntu wesifazane ekhaya umuntu wesifazane uvuka ekuseni avuthinte umzimba lapha kube ukuthi othinte lokho zamathela phecishini apho ngikufela thathi ashaye indawo eyilokozile eyithanda ukuvudumala ayithinte ahambe la othinte lokozini ekishini kodwa lo ngothi kuphula negown yakhe uyambonisa kulethele ikofi la evuka lembedeni inyamazane lelo funa ukuthi athathe izinto ukuthi izinto ziyophela ekhaya inyamazane lelo bizo ziyophela ekhaya

0: yabona umfethu lo adebela la ethi ongena nabavame ukuthi umfethu lo athola into bavanyana ezofika ebambe itola ekhaya ezoba yinhle uzoxwaya ke lapho kodwa mawuthi phela osamthanda naye inyamavane nje uma uyibotha ufuye inyamazane khona inyamazane la ekhaya ngophiliswane uhlale naso isikhathi sakhe fake nje inyamazane iphindeehlathini lapho ephuma khona ngeke usale nenyamazane so nje injalo-ke le nto leyo ubona lapho umuntu wesifazane ukuthi uklina kanani uma niceda ukudla nje izinto zihamba ziyoyakaza laphana ziyakhathwa yibeka laphana kwirekhaba irekhaba ikuphi lapho yibekwa khona ziyakhathwa nje zivuza amazi lawa uma zivuza amazi kusini ziyathanda ziyasula kahle zifakwe emakhabetheni ngendlela okuyonayona kodwa lozo wenza izinto ilale kusinki hayi funa ubone lapho ofuna ukwasha ishit embhedeni akufayeni hayi fethu no inyamazane leyo fake izinja ziyihuphi
1: awu bakithi kuthi fake inyamazane zihube angisazi ngapha makunale nto enilibalayo engilongisho njalo uyamthanda lo 3 years mina ngisasho bakithi sawubona wemamdodo uthi wema ngaxoshini lowo ngulube umfethu uyanza abantu besifazane abaningi bazithanda bazithanda bona bashiye endlini bengandlulanga ngifuni kwayona intombi linuku mina ngumfana kagogo uthi-ke ngilaphaya e-Cliplands la ngikhona siyakwamukela usezweni sawubona
2: siyabona ninjani
1: siyaphila
2: hayi ngiyaphila nami ukhuluma nosiyayo
1: ngiyakuzwa
2: mama emathazanga umfethu ukuthi kathi usesesanda phila wayekade I am a friend of the world. Makuwukuthi wayekade vele nje engafunisekile kwese kuqaleni izobuya ivukeke lento mhlawumbe yamvukela emva kokuhamba kwesikhathi kodwa-ke ngaphandle kwaloko le nto ingithatha ingibuyisele nana kuthina siyabantu abadala thina mhlawumbe esiney'ngane yebo iy'ngane zikhona ezingalaleli khona ey'ntshezo kodwa ngiyasibona lesi sikhala lesi esikhona phakathi kwabantu abadala ney'ngane ngibona engathi nathi siwabantu abadala kukhona la esingenzi khona kahle ngiyazi ukuthi ayikho mayelana nathi nje kodwa ngiyayibona yabona ey'ntweni ey'ningi uma ubona indlela iy'ngane eziyiphatha ngayo indlela iy'ngane ey'khuluma ngayo indlela iy'ngane ezenza ngayo izinto kuze kufike kulowo esikhuluma ngabo manje angazi mhlawumbe kwaba khona nokuxeka kwemfundiso kubazali yabona ngike ngiyibuke le nto le mama udodo sengizovala ngithande ukungabi muntu yabona njengoba seno-24 hours wosuku umama uyasebenza ubaba uyasebenza ngapha u-8 hours esinawo owokulala u-8 hours owesibili owasemsebenzini sekuwu-16 hours already lowo awusekho u-2 hours ekuseni owokulungiselela ukuya emsebenzini u-2 hours omunye esinawo owokuthi uma besobuya emsebenzini nenze ukudla nisho uyabona ukuthi sino-2 hours kuphela osele okubheka iy'ngane okubheka ezinye izinto sino-2 hours kuphela osukwini lokuthi senze ezinye izinto eziyidingo zethu ey'seceleni sikuphi isikhathi sokunaka iy'ngane asinaso sikuphi isikhathi sokubheka zonke izinto ukuthi iy'ngane zikhula kahle yini ubheke ukuthi iy'ngane wenza sure ukuthi ingane mhlawumbe uney'ngane ezo-3 kulo-2 hours osele kumele ukwazi ukuthi ubheke zonke ley'ngane ezo-3 indlela ezikhula ngayo so yabona

0: indlela nasesiphila ngayo asenze asesiphoqelekile bengabe kuzosebenza ubaba kuphela ukubona ukuthi imali izinto azaneli ngasho ukuze kuphoqe usimama naye akayosebenza khona sizolekele la so yonke leyo nto inako ukulimaza istructure somndeni sesilimaza izinto ayisakwazi ukuthi zihambe ngendlela akusabhalanseki akwenze khona yabona isimo esiphila ngaphansi kwaso sinzima so kumele sikhindele ukuthi sizoba ney'ngane ezabafana ekuzohamba kuhambe azilakeli ziyigebengu zenza yonke into nezamantombazane-ke nazo azifunisekile ukuthi zibe clean ayifunisekile ukuthi umuntu wesilisa uphathwa kanje neyintsana ayifunisekile ukuthi bengabe sengene nkosikazi ngeke
1: ngimphathele
0: so le nto uma uyibuka isimalelaphaya sina singayibuka la phambi kwethu ukuthi eye inganeyivile iwukuthi kodwa inkinga uma uyibuka isifa kude la thina mhlawumbe iy'ngondo zethu namehleko esinganakile ukuthi no leyanti la ake ngibona
1: siyabonga siyabonga thanda ukuba nzima kodwa-ke ngiyathanda ngoba siyakhula uthiko bhalisa isidodo molweni mina ke ngizenzela konke elele ku-TikTok ngizilungisela ngisho isikhaftini ekhona ngizi-ayinele hayi endlini kunuke ekhona kubi uthi jaymu ano le nto kwenza kulo muzi engikuwo kunzima ngiyaphila nje ngindlula ngisho umbhede ekhona hayi nangu le nto engathi izoba yinoma manje nangomunye ichazito efanayo zenzela ikhaftini ndlula imbhede uhleli kwo-TikTok into eyenzeka kanye le bhuti noma angazi ngifuna ukuthini kodwa khona ngifuna ukusho uyazi kukhona ngifuna ukusho ukuthi angazi ngingayibeka kanjani ukuthi ngabe u-daily basis inokuthi uyazi-ayinela izwi sawubona siyaphila
2: ya ngitelizamntana
1: okay
2: ngoba emlekelela ngendlela engibuka ngayo
1: ya
2: ubhoti akhe isithandwa sakhe ukuthi ngicela asho ngathandi ngoba ngatakuveli lakhona ukuthi akamthandi amtshele nje ngesithandwa sakhe mama ngicela ukuthi nokuthi sikwenze kanjeni akubuse fike mhlampe aqhamuke le ngoba singayibeka ngale ndlela mhlawumpe usisi ananenkinga yokuthi akwenze ukuthi ngiyethathele etohweni lakhe nobaba usuke eyakhe esetohweni lakhe amtshele nje ukuze abe ngibeshwa ukuthi afuni hhayi ngoba esuke ethathele ngoba lokuthi sothi thina akamza ungathi amthandi uyagcinazeka ubhuti abaxoxe nje ngoba yinto efuna ukuyibeka ngayo mhlampe akuyona ngajabula mhlampe mhlampe ukabe ubhuti kumele alele amthazele
1: ayizwakali
2: yebo
1: ngiyabonga. Hawu bakithi, hayi noze nicece ulimi nkosi phela nizame ukuthi niyifake ey'cathulweni zakhe. Ngiyayithanda ke leyo ukuthi noma kukubude kuyahambe. So lweli Jordan, sawubona.
3: Hambile mina ngimangongoma.
1: Yebo sawubona.
3: Ngike ngakusona leso sifanele.
1: Ngizoke ngiyizwa.
3: Hey, yabona ma.

0: ngiyisika umuntu ofisayo ezimthanda ngakho ukuthi amaqhayi lawo mthanda.
1: Yeah. Ngicela ngicishile umthandazi.
0: Ehhe. Ngabe khama ngisukhamela umbhedi akhipha umaqhayi nemizi. Uyabona lokho? Ukubamba.
1: Ngicela ubale umsakazo makhona sozwani.
0: Oh.
1: Ehhe.
0: Akhipha umaqhayi nemizi.
1: I was single. Angikubambi bese ngikwinga mathi ngiyobheka imchafazi. Sawubona.
2: Yebo sawubona sisiyabona.
1: Yebo sawubona.
2: Siyaphila.
1: Siyaphila.
2: Ukhuluma nozama ohle enandle mawuhle.
1: Ehhe.
2: Cha wesi. Ngiyamuzwa lo mfowethu okhulumayo. Okhuluma ngalo muntu wakhe o okuhlale nesitsha 3 days.
1: Mhm.
2: Kanti nayo sethandana nayo iminyaka emithathu.
1: Yeah.
2: Ya, umbuzo wakho uthi engiwuzuye ekuqaleni. Akathi buvela nje.
1: Yathola
2: ngizinto. Ukuthi iminyaka emingaka 3 years bonke.
1: Yeah, bengibuzwe.
2: Ubuthubekeni bese uzoyibhoboza manje. Usho kanjalo.
1: Yeah.
2: Ngacabanga ukuthi hhayi ushuthi ububuza nje uthanda impendulo ubungeke uyithole ubuyicabangela ngiyazi into enjalo nami ubuza
1: nje. Hhayi ngiyayibuzela nje hhayi ngoba ngizodinga impendulo uyi-ansi uyibuzela nje
2: ehe ngisho khona-ke kodwa kwasesiya kumina ukuthi hhayi yazi nyaka noma ngeke ubezethe impendulo kodwa-ke khona le nto ukuthi umuntu uyamthanda.
1: Ya.
2: Ehlala yenzeka kubantu ake ngilinganise uthi ukuthi umuntu wesilisa uthandana nesifazane.
1: Yeah.
2: Uthi ukuthi umuntu wesilisa unenduku uyamshaya.
1: Okay.
2: Bese bengale nto umuntu wesilisa uthi hayi usimame uthi hayi usazoshintsha ngiyamthanda. Hayi uzoshintsha. Evele imali kakhulu mhlawumbe kwesilisikati. Ubonakale lapho egcina omunye uthukuthu ushonile wayimshaya nje wagcina eshonile engafuni ukuphuma kuleyo nto elokhu kuthi hhayi uzoshintsha uzoshintsha. Manje mina sibuke lokho ukuthi mhlampe lo mfowethu ubulawa ukuthi uyamthanda lo muntu
1: wakhe elokhu kuthi
2: uzoshintsha yabo. Kodwa la engihlobe khona vele ngiye ngizweka ngazo kuthiwa izila inomlomo ne futhi njalo nje yabo. Ngiyamuzwa uma yethi uyethi nami ngikhathele ngiyimsizini uthi lo muntu wesilisa nini ngikhamanzi layikhaya ngoba kwamakhelwakha kwamakhelwane yena uyahlala nje awakha mani.
1: Yeah.
2: Yabo okusho ukuthi-ke lo sisi lo hhayi impela ulizila leli eliyinkinga. Umuntu wekhona ubabuke wakhuluma la athi le nto yazi isiqala sisidodo la ngisaqala nje ukuthandana nivakashelana yabo ma ukuthi niyathandana uzohamba ibangelide yabo. Umuntu ufanele izazi izinto eyithandayo nongayithandi.
1: Yeah.
2: Yabona ngoba isiqala kumanje uqophisana naye ethi hhayi phela nami ngikhathele ngiyimhlengezini yabo. Uyabuka-ke umuntu wesilisa kumanje ubhoti ukuthi benginawo amapani nemicabango ney'fiso zokuthi ngizomlobola lo muntu ngiyamthanda. Manje-ke sekufike le nto-ke manje le enhliziyweni yakho ukuthi hhayi ngeke mangalobola lo muntu ngibophezele-ke nto ngithandana nayo impilo yami yonke kuba nini ngiphila le mpilo ngiyofanini. Hayi ngeke ngisebe ngamlobolo.
1: Yeah.
2: Ngizomthola mhlawumpe omunye ngelinye ilanga. Ofisi, hayi uyizila kanti futhi ungomlomo. Hayi ngeke kulungi. Akahambe shona nje ngesipikile. Ubhuti nje kuyiva kahle ukuthi akamtshele-ke nje emtshele futhi.

0: ngamnyonyini emtshele omunye ubele umbono ukuthi hayi akayithola intombazane kanjalo wabeka ngale yandlela abeke ngayo nalokho futhi into enhle ngibonile hhayi omunye angeke banankinga uzothi nje engashaya luvalo evele idawo siyabonga-ke gele usuka kuphi hhayi ngisuke endaweni ethile ofuna umsebenzi uzosiza la ekhaya yebo okay ekhiphe zonke imvuqumvuqungube khona la ekhaya owasho mphinde ekhaya ibo kanti ubuze washo ingubo kuphela izitsha nazi nezitsha
1: oh
0: hhayi owasho ngamabhakede nankha amabhakede angithi bona izoklina la ekhaya ushanele idele yabo ube sengathi ube qashwa uyena-ke emhasi avele bone bofisa ukuthi ha ngele kanti lo bhoti ubethi ufuna inyakazi lelo uthi akathinteke kanti hhayini intombazane njonge kuyenzele ukuthi
1: uthi uma mayivele kinganyakazi nokunyakazake nisenizame kangaka
0: ka ubhoti akalandele imiva yakhe namile sengiphendula njengabantu basezimzali akalandele imiva yakhe
1: ngiyakuzwa ngiyakuzwa
0: yabo ngoba akufanele futhi thi ngoba ngilika kuyobona kuncane okuncane lokuhle ukuthi uyizile akayiwashi izitho eyi lo ngimtholile eyi ngithole into eyivuke efonini yakhe noma ukefonela ephumela eminyango ngihlele endlini yabona nje kube yinkinga kuqhathanise izinto besithi hayi wayingcono le ngoba noma wayeyivika kodwa wayengangihlubuke emoyeni ngokuthi ukuze ukhulume nabantu engingabazi efonini ephumele eminyango futhi yabo manje kuleyo nto engiyibekayo ukuthi akalandele nje imizwa yakhe uyena olele nesinqumo thina nje singambonisa ngendlela esimbonisa ngayo kodwa uyena uyimpela ophethe i-original esinqumo ukuthi ufisa kwenzakaleni yabo
1: ileyo
0: nto njekasisidodo hhayi hhayi kabi nje ela luyabhuti okhuluma esiqaleni hhayi nami udaba nje umuntu wami uqala makufika intombi nesova into ezazinto engayithandi yabo ngoke umuntu ethi engivakashele qala ukubonani yabo okokuqala ngizombukela kahle bese ngenza lokho okufanele ngikwenze ngibeka amanzi lapha mhlawumpe kufanele geze yabo ngithule futhi engivuke ngamabomu ngabeka amanzi ngaketela ngaye kubonile kubhava ngaqeda ngenza yonke into ngayihlalele ebeka amanzi ngithule afudunyela
1: ya
0: muze mhlawumpe ufuka lina komashu mhlawumpe ufuka lina komandla phezulu komatini le uzovakasha la
1: emaingayikhathi
0: yathandana hawu lo muntu amanzi akafaka afuna ukuthi ageze yawu ngibuke njalo ngilothini ngithi awu inhliziyo yomasho hhayi evuke ekuseni mhlampe i-weekend ufonke asiyindawo ezikhona
1: ya
0: hhayi ngithi ukuqobisa yabo yabona uma ukuthi umuntu o-right uzohambisana nale nto engiyithandayo kufanele kubuza yena ithi awu udliwani nje la ekhaya yabo angithi ufike la ekhaya yimina naye sobabili
1: ya
0: bese kuthi ngena ngalo ekhishini bona ukuthi khona yonke into zobona uthini obonayo ikhabethi nale akanjalo ngase eyivaleke ukuthi leyo nto ebeka amanzi ageze eqale exhuse kanjalo hayi ngibona okay ihamba ngakho ngiyambona yabo enza ukudla kanjalo qede bekanjalo ngibona ukuthi hayi u-right yabo azi kodwa ma ngizofike ngimezele i-breakfast ngekuseni ngiyamnika ethathe ebele la phela abekho umamizala la ekhaya abekho umamizala
1: ya
0: yabo ikhishini ungena la ephume ngale angeke benankinga usuyasuka isitsha la ekamereni akasithathi manje sekhishini
1: abe
0: imina ofane ngisithathe ngisisekhishini
1: ya phinde usiwashe futhi
0: usebuyele embhedeni yena usalele
1: yakhathele bo
0: hhayi ngiyaqala ngamtshela funisa nangilokhu ngimsikihlela kumlulisela ngilokhu.

0: Hayi, imnandi ke namhlanje. Sihloko salamhlanje ayisimnandi sisidoda. Yibingelele izinto emzayo yomapholo balo. La emaout. Hayi sisidoda hayi. Izwakala udaba. Hayi umfowethu hayi usebekezele. 3 years wonke. Ebekezele inuku. Ayipheli inuku le. Inuku lokuzalwa futhi lo muntu ngeke azashintshe futhi. Ngoba lento ikhombisa ukuthi hayi ukhule nje eyiyona lento lena yobunuku leyo usuka nayo nje kubo lapha azalwa khona. Kodwa inkingi yamthanda. Ekumthandeni wakhe ke khona ke lento keshaya abafowethu ke lanake. Ekuthenini aya ngaba yenuku abe yivila. Kodwa futhi khona lapha kuthi khona usisi. Khona lapha umfowethu ajabula khona lapha embhedeni ngiyacabanga ukuthi ugood kakhulu kasi lapha embhedeni njengoba eke wachaza omunye washo wathi hayi ngeke umuntu wesifazane amelane nomunye umuntu wesifazane oyivila oyivila when this club comes to indoda ngoba hayi yabona amavila agood kakhulu embhedeni. Akushuthi uyathokoza umfowethu njengoba nje nasebekezele 3 years nje hayi uyajabula shuthi uyamthokozisa ngempela uyamnelisa lapha ya enkundleni egroundini lapha mase sekudlalwa lapha yana shuthi hayi yonke into ihamba kahle ingakho nje egcine esebekezelela yonke into esezenzela yena yonke into esekhamazi ekoroba ngoba ubaxhwa mhlawumbe akekho good lapha enkundleni. Angabe kaDamchitha sisisho guarantee ngiyakwazi lokho. Ngabe kaDamkeeper. Wathatha omunye. Ukhona lapha kuthi khona njoba njena emthanda nje. Hayi khona lapha kuthi khona umfowethu mase kuthiwa nje mhlambe nje uyaxoxa naye eceleni. Angalikhipha lelo sho guarantee sisidodo mina ngakutshela mina. Kugudi lapha la. Ugudi lapha ya eKamerweni usisi yiyo lento eyenza ukuthi amgcine manje inkinga yakho ukhiwa yilento yobulungu manje yilento yobulungu manje ufuna usizo ngala ukuthi enze kanjani ngapha kodwa khona lapha kuthi khona yona le ndaba iyahlekisa kuhlula noma esehlekwa womakhelwane umfuthi esekhelela amanzi kodwa akayinaki yonke lona ngoba uyazi ukuthi imfihlo yakhe ikephi ngalo muntu wakhe. Umthanda nje khona lapha amthanda khona kakhulu. Injalo nje indaba. Abafowethu impela hayi ukhiyo thandweni khona lapha abafowethu badideka lapha labedideka khona. Entokozweni phela mase sihloniphisa lapho nje. Ya umapholoba lokhuluma sisidoda. Ngiyabonga.
1: Ngeke bafo ngeke mntana. Kanti yini umsebenzi wokuba umuntu wesifazane nangabe umuntu wesilisa ekhala kangaka ngoba phela umsebenzi wakhe wonke lona izitsha lezi uthi uyishiyela abanye ubani noma mhlampe izivumelwane senu kodwa phela-ke singazi-ke phela sisidoda esikhathini samanje othandweni sekwaba ney'vumelwane asahla sibe kwaba izivumelwane sokuthi siyathandana nje kuphela angikuwasheli angikuklineli angikwenzeli lutho kodwa ngingalala kanjani nje kunkulunkulu wami phezu kwalezo zitsha eseyibila wona umbhede ehambe khona uyawuwasha ukuthi ashintsheke amashidi nayo yonke into noma nje uvele afike nje angena embhedeni nje khona kunjalo ukuthi bekade kulele bani bekwenzakaleni awazwe ngayithanda umuntu wesifazane. Ngoba phela uma umuntu wesifazane efaneke ube clean, akusho ukuthi ba clean ngokuthi ugeze ushintshe iba clean nje ubuwena bakho ube umuntu wesifazane nje uclean. Kodwa phela manje lesi sidoda esikhathini samanje kusala bona laba abaclean kuhambe wona amanungu lawo awu kodwa azwa ngayithanda usisi. Hayi bafu hayi ngokwami mina landela inhliziyo yakho kodwa phela uma yithandile inhliziyo yakho uyoziklinela nawe inuku lakho lelo kodwa nje hayi usa eli mntakama usangabathola abangcono. Yho hayi kubi.

0: ngiyakubingelela ngani yami. Ngeke nje. Ngeke. Ngeke isibekezelile ingane yami. Ngeke nami ngivume kumntanami. Athathe ivila nje alifake endlini. Oyofani nakhohlwa. Mina lo 3 years abekezele. Ingane yami. Yeke livila ngekulenzela ukuthi futhi ivila liyedelela ngikutshele. Elinye ilanga ovele likutrape nje into elovele kwenze yona. Likwenzele ihlazo ngoba liyedelela ivila. Hlukane nje nevila liyeke usumbekezelele kwanele akashintshi. Phume nje evileni. Phume ingane yami. Ngeke nje sidlale ngawe. Umama u-Anonymous lo okhulumayo.
1: Sawubona wesisidodo. Kasi ubhuti uqale nini ukumbona usisi ukuthi uyinuku yivila? Uqale nini vele ukumbona? Cause phela umuntu umbona nje umvakashela, saw girlfriend, no boyfriend. Umbone lo sisi lo ukuthi hayi ngeke uvakashela impela la. Kodwa nje hayi akenzi lutho, akaklini, akenzisho umbhede ushiye ungandlaliwe. Uyakwazi ukuthi umbone. Kodwa nje hayi kusho ukuthi lo sisi lo ekhaya nje kubo la evela khona afundisekanga kahle. Mhlawumbe le nhlobo le ebiphikisana nosisi bayo ukuthi namhlanje mina ngikwenzela ukuthi kumele kwenziwe wena. Mina sesidoda ngiyithi ayikho i-excuse yokungamenzeli umyeni wakho ukudla, umklinele umwashele, ayikho nhlobo. Ngaphandle kokuthi mhlawumbe kuthiwe ugula ngalendlela uthi awukwazi ngisho ukuhamba. Kodwa nje uma ukuthi uthi wawumenzela umyeni wakho ukudla, umklinela, umphekeli, ingoba naku ukhathele, hayi ngeke ukudelela leyo nto. Mina ngifuna ukuqabanga ukudelela leyo nto. Umyeni wakho lo or ubaba ngane zakho lo kumele nje umenzele. Shuthi nje usuke ungasenandaba naye, ungasamthandi, ususe njengobhuti wakho uma usebenza kanje. Kodwa umbuzo uthi uqale nini ukumbona, ngoba ngicanga ukuthi yonke into ayenzayo wayibona before. Noma mhlampe wafihlileke ama-two colors akho usaveza manje. Hayi kodwa mina ngeke ngize ngikwazi shame, ngumfana mina. Mina ngeke ngize ngikwazi. Hamba tshela abazali bakhe bakhulume naye. Ngiyabonga kakhulu sisi wabasazi nale Dube Village.
2: Hayi. Ngeke sisidodo ninjani kodwa niyaphila nabalaleli. Kade ngagcina ukungena ohlelweni lakho kodwa hayi namhlanje hayi ngeke. Hayi. Okunyeke lokhu ke ngikuzwayo ke mina. Hayi ubhuti kufana nokuthi uyihlalela yedwa shame. Uyihlalela yedwa lo sisi inkosi yami udlani kanti udlangani yena mayengawashi ngisho nanezitsha inkosi yami. Yini bantu? Hayi cha. Mina ngazi ukuthi abantu mabezwana kusuke kuzokwakhiwa nomuzi. Bayowakha kanjani umuzi? Umuntu eyinuku ngoba phela uma eyinuku phela kushuthi khamusana nobuvila ke phela lapho. Hayibu, hayibu, hayibu, sisivuka buvuka bu, hayibu, uzosala. Uzosala maningi amantombazane la ngaphandle alindile inkosi yami. Amilu layini. Hawu. Hayi ngeke sisidoda uhlelo lakho kade ngagcina ngoba lusuke lube nabantu abathandana manje nasese retire kulezi indaba zomathandana manje ngiyithi awusike ngihlehle ngaphawula. Hayi kodwa namhlanje hayi cha ngeke. Hayibo sisidoda hayi cha. Umama umthetho lo into uzuma. Ngiyabonga sisi.
3: Umsakazi umzimula lo uzwathini? Cha, angazi ke. Mina ngifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe lo 3 years iziphi inyathelo ezingaseka ithathile ngoba ngikholelwa ukuthi ngoba sizobhalela la ingoba uyamthanda. If ubengamthandi ngabe kade bahlukana so inzima ke le ngoba uzohlukana naye aphinde athole omunye ongezoba yinuku aphinde enze ngenye indlela mhlawumbe athanda abanye abantu kakhulu futhi kuphinde kube sinizathu leso so mhlawumbe yena ongenalo ukukhanda labantu abasila sasa kodwa if ukuthi uyamthanda mina bengathi mhlawumbe akazame ezinye inyathelo isayida uzame enye indlela yokumkhuza ethe uqinaqina noma uthole abanye abantu abadala bazazi umbonzo wesifazane abathembayo kodwa nje lekuthi amxoshe angaza ngiyibona i-solution ngoba asilazi ukhanda lakhe kubantu besifazane bethole omunye onesinye isici kuyoba nini baxosha.

0: Sanibona, sanibona sisidodo nabalaleli bamsisa lo. Ngeke sisidodo. Akwazi uvuka uhambe uyosebenza uphinde uyabuya endlini akukho right. Ngeke. Angale nje kushona ngabana ngapha. Hayi, ubhuti akamnyeke usisi. Akamnyeke nje afuna omunye umuntu. Hayi. Angivumi.
1: Wedodo kwagcina ngathi inkosana ukuklina emakhaya. Uyazi ngiyaye ngithi uma ngifika ekhaya kuthi angikhandi inyembezi. Ngithi Jesu Maria Joseph, kodwa kuzokwenziwa njani uma kunje? Ngithi ngiyakhuluma nabo, bavuthe badebhe bathi angihlukane ney'ngane, angihlukane abazi nanokuthi bengiyaphi. Yeyi, weNkulunkulu wami, yikho singawutholi umendo lezi ngane zethu. Kodwa sayifundisa impela. Hawu, kubuye futhi nami nako namajaliti, thina siyasebenza emajalidini. Nezinkinga nazingane, Jesu omngcwele uthobile nenhliziyo, angazi ukuthi umuntu uyokwenza njani lezi. Azizwa, azilaleli, awukwazi futhi ukuyifundisa lezi ngane. Iy'ngane zikahulumeni, siyazala sayazalela uhulumeni. Eyi, Nkulunkulu wami, manje siphale senze njani? Baze bahlupheka abafana. Akuhlupheka abafana, kuhlupheka nathi. Size sibashiye phansi.
2: Hayi bo, izwi uMzansi, cela uphinde le yamaphenti bo. Besaphumile lo wami naye, ufana nalo.
3: Sawubona sisidodo, ngicela ungazishi igama lami. Nami ngiyayizwa indaba yalo bhuti. Nami ngeke nganayo umuntu wesifazane onjalo. Obekuthanda ukulala bengahlakuli ngisho egcekeni. Kodwa engingazenzini kwakhe zonke izinto, kodwa ube nendawo yakhe enhlizweni yakhe. Embhedeni, hhayi bandla, bengimgcinele lokho nje. Ngahamba ngayibona ukuthi ayikho le nto, ngoba nami uwashini bengibulala. Kuyabonga.
4: Hey Mangongoma. Hey basenkingeni abantu bathi basilisa, hayi basenkingeni. Yabona ke uNtuli waseShowe la eNanda. Yabona manje ngisemqasheni wami la. Eh sengiphekile adazing iron into the sort of manje zangomgqibelo ngestash. Awuqhwa majazz ngalo ngalomgqibelo wangenkonzo lesikhawini. Ngifuna ukuthi umuntu osifazane kumele abukele kuthina. Abonje mina umkami wafundisa mina ukupheka kwasikazi wami. Wayepheka ukudla komndeni ukuthi uzokwandisa ukudla. Mina umkami wayethe mabe sengihlala naye nje seyintombi semangivakashelile masihleli nje insukwana. Mhlawumbe noma sihlele ekhaya nje sekhoda ekhaya. Iwashing uthi mhlawumbe uzofunda igcwala ibasket, anti ujwayele ekhaya ukuthi ekhaya kuwo kuwashwa ngama weekend. Ngavele ngithatha ingubo zami ngiwashele mina. Ethi hayi bo, ngithi cha angizwani newashing igcwala ibasket yani. Vele ngiwashele. Thengiswa ngabonto engathi thiza kancane le. Akhe yafika nje mhlawumbe phuma esikoleni wayefunda college, uthethi beke yafika nje sengiwashile washing sigcwala ulayini. Uyamfundisa umuntu. Umbhedo wami nje mina uyazi ukuthi anginalo nje shidi cross-night elimazengazenga. Nginakuqonda ishidi. So endlini nje ngiyiklinela endlini. Mina akaze ngisho ukuthi angisajola mina. Mina umuntu uma engivakashelile wayefika abona uvakashele omunye umuntu. Ngangifike ngimphekele ukudla. Adla sude, ngiphakela iscaptain, ngimnikeza iscaptain, ngimenzele breakfast, yonke abone. Azasho ukuthi yazi mina ngangazi kunengenze na endlini. So umuntu kokhuthele umbuya lapho esesukuma ebambela yena. Kodwa oyivili ohlala kubukele nje. Hhayi madoda, ngithi mina asifundeni ukuzenzela. Ubona nje abantu bekhiphita kangaka nje abanye, bakhiphita ukuthi abakwazi ukuzenzela. Umuntu osinawo kufuneka ukhombise ukuthi into oyifuna kuyena uyena nothole lwakho omnika lona. Kodwa ukuthi uzokusebenzela nje, hhayi mkhombise ukuthi hhayi lapha akafundiswa ngekhaya kubo. Mkhombise nangena endlini nje uma ufika khona ungena nje ngathi.

0: futhi kunomgomo nombandela owayebekela yena besakuthi nakuqala ukungena ebudlelwaneni. Ngiyazi mina uthando mawusamshisa umuntu ngaphakathi. Uyena ubhuti wayebophezelayo wathi ena uzomenzela noma yini usisi, uzomthanda emenzela konke emthanda ekubeni asebuhleni. Manje usisi usilapho usilapho kula magama asho yena ubhuti ukuthi ena uzomenzela noma yini into ayifunayo ngokathi besaqala ukushelana. Ngoba naye ubhuti wayesenziwa uthando, wayengazi naye ukuthi kuzohamba hambe kube kanje. Funeka emtshele yena uLokhuzana, ubhuti amtshele usisi ukuthi ena ngoba awusizoba lutho kimi, ngicela ungishiye ngoxolo, finish. Kunephuza bekalabekwa ubhuti lapha engilithandile ukuthi noma ecela omunye umuntu intombazane izoklina ekhona yena usize ukuze bona izovuka.
1: Sanibonani uDuduni, njani sithandwa sami, siyaphila thina. Nasithinta isihloko, hayi bo, lesihloko enisithintayo. Hey, mina ngapha ngixakwe untombazane kamfowethu ngamkhulisayo, akalinuku wemalungu. Ngikutshela ngoPhumalanga sikothe, kodwa hayi nkosi yami, mangene yena ebathroom uyezwa, kuyezwakala thade khona. Hayi bo, nazi ingane ingafuna ukugeza bo. Hayi, bese kuzoba ke intombi yendodana mayifika ayigezi ilale, mayiseyinsukwini ingcolisa umbhede ivuke ihambe ingagezi. Hayi, ngiyazibonga lezi ngane. Hayi bo, nawumhlola. Hayi bandla, hayi. Uthi uyayitshela ke wena indodana yakho, uthi uyayitshela. Uthi hayi bo, ngoba nje wena awuloni nuku kwenzakalayo. Hawu, siyokutshela kahle nje ukuthi ngicela bandla uphume ey'ndabeni zami. Wena nje wonke amantombazana awuwafuni, zonke iy'ntombi zami awuyifuni, ngizozenzani iy'ngane ezingagezi, iy'ngane ezamanuku? Ngizozenzani ezidla uzishiye lapho kuze kuhambe kusukume wena uyowasha intade edlela kuyona umuntu? Hayi bo, hayi ngeke, nasithinta isihloko. Hayi bandla, angifuni lutho.
2: Hayi wesisidodo, ukhuluma noNtulo lo akashange. Hayi sisidodo, uthando uthando, ukuthi abanye abantu abakwazi ukuyinaka leyo nto. Angisho ukuthi bonke abalalele kade bekhuluma bakhuluma wrong, cha khona nento ekuthi ingaphakathi. Asiyeke indaba yomuthi. Yabo umuntu umfila, umfila, umfila umuzwa ukuthi uyamuzwa. That's the way it is.
3: Yebo Dodo, kunjani? Hayi, angisho lutho sisi. Ngifuna nje ukuthi nje ngihlekiswa ile ukuthi uyivater kanti yangakini nje. Hayi ke lapho ke Dodo, hayi uvula uyangiqeda ke. Ivater kani yangakini nje, kumele alale Dodo. Ivater kani yangiboka mfana, hey uyaliphasa ngemva kodwa ibhola Dodo mawuthanda.
4: Bingelele.

0: bezemzantsi ngibingelele sisidoda. Hayi, khuluma nomusamatha la emlasi. Ah, kodwa kwesikhathi yasesidoda sithena sibehlisa ubudoda bethu. Ukuthi umuntu osifazana athi uyasebenza bese sifuna kube u-50-50 endlini. Ukuthi yonke into ethengwayo makuthenga igrosa kumele ngikhiphe u-50 naye akhiphe u-50. Ngoba lo muntu osifazana sosenza le nto nje. Ubona naye seyindoda sebelingana nobhuti yabo. Wama kumele kuthenge igrosa. Uya u-half half, kumele kuthenge i-fridge u-half half. Manje uyabona uzomhlonipha kanjani. Sebelingana. Kanti kwesinye isikhathi ubhuti nje akakutshela ukuthi sisi imali yakho isebenzayo, enza into zakho. Thenga ama-cosmetics akho, uyithengele ukuthi wakho. Izinto la endlini zithengwa yimi. Ube bhuti nje ama nje abe indoda, athenga igrosa ayifake endlini, athenga ukuthi ukuze ezomtshena kahle ukuthi ngeke ngikwazi ukuthenga igrosa, ngithenga izinto ngishiye futhi ngikuphekele, ngiphekele wena. Yabo, manje kuzoba nzima ukumtshena because uzothi uma ethi ngiyithengile igrosa athi usisi hayi siyithenge sowu-2. Yabo, seku-50-50. Akaka ayiyeke nje imali yasisi ezenzela izinto zakhe, ezenzela izinto zasendlini ngemali yakhe. Yabo.
1: Anibona umsakazo wenzekana kona ayawona-ke hize ngifice phakathi lokodaya cha hhayi sanimdlala ngathi la bafowethu, sanimdlala ngathi la mndashi umntu obuqona nobhuti uyayeka ubushimane nemasembe sadliswa hamba ophalaza aye ubushimane ubushimane inkinga yalo afuni ngane ngentombi nesebenza khona nayo kwezinye iy'ntombi nanalegibela khona kwezinye iy'ntombi hhayi ngela ngasho umntu silesi yena isishimane.
2: Sanibonani emsakazweni Izwi loMzansi, ngingumuzi kayifani wakaBhengu endwedwe. Nami ake ngiphawule kulesi kule nkulumo le khona uma ngibheka mina kuphambene inkomishi. Kuphambene inkomishi impela. Kudala bekuvamise ukuthi owesifazane ubehlala ekhaya indoda ihambe iyosebenza, sikhule nje kanjalo. So kuhambe kwahamba nakho-ke ngenxa yezimo ezithile nokufuduka sisuke emakhaya sifuna imisebenzi, kwagcina abesifazane nabo sebesebenza. So manje-ke le nto yenza ukuthi nakuthina thina madoda ayiphumi le nto yokuthi umuntu wesifazane umsebenzi wakhe owendlu, yabo kufanele usifazane apheke, kufanele enze washing, kufanele enzeni, ngathini into thina yokuthi umuntu wesifazane kufanele enze umsebenzi wendlu, yabo nakuba sebesebenza nabo. So le nto le ayiphumi ngoba noma kungathiwa uyindoda uvakashelwe abantu bakini bekubona owesifazane eyihlalela embhedeni wena upheka wena umopha naphansi uklina endlini angathini kuvele ngingabukeke kahle ngenxa yokuthi le nto yokuthi owesifazane umsebenzi wakho wendlu into engaphumi kuthina, into esikhule ngayo ayifuni ukuthi iphume kuthina. Akwengini khuluma ngendaba yale nsizwa sekuphela u-3 years yenza izinto endlini. Enye into futhi eyamosha izinto uye futhi uhulumeni wethu wase-South Africa ngokuthi aveze indaba ye-50-50. So kusukele futhi lapho ukuthi nowesifazane akwazi naye ukubhilida njengoba kadesho ukuthi umfowethu uvele athi lo wesifazane nami ngiphuma emsebenzini ngikhathele pheka wena, okanye nami ngiphuma emsebenzini ngikhathele nawe yenza ukuthi, yabo nayo indaba ye-50-50 yakhishwa uhulumeni yaba nomthelela ekuthenini yabona ekuthenini kube ukuthi nawe ukuthi ungakwenza, nawe ukuthi ungakwenza, yabona inkinga kakhulu le. Kodwa-ke umfowethu uma kukhulunywa ngo-3 years enza lezi zinto kuyena okhuthele okhuthele okhuthele sekuphambene inkomishi isikhathi.

0: athi sibe side kakhulu ukungoti kushuthi ubemthanda kakhulu bemtotosa yabona okuyinto manje esiphumile out esandleni ukuthi mhlambe usengayenza kanjani usengayimisa kanjani yabona but isolution engiyibonayo mina engakhona ukuthi ilungise izinto ukuthi bangahlali ndawonye mabaqhelelane ngokuhlala ehe akwe baqhelelane ngokuhlala yabona nje kubonakala ukuthi owesifazane uma esehlele seyedwa nensizwa leyisihlele siyodwa kuzoba njani yabona naye owesifazane lo athi mayebuya emsebenzini ekhathele kungokuthi akekho umuntu azomgqilaza ukuthi hayi ngikhathele nami ngiphume emsebenzini akwe bahlukane kwebahlale ngokuhlukana yabona ke kokubonakala ukuthi mhlambe kuzohamba kuhambe lento le isolveke kanjani ngoba khona sekuphambene inkomishi uma sekukanje ilokho nje engingakusho ngiyabonga.
1: Bakwethu ngathi sithande ngoba ngathi singabantu asizithande manje ngibona ngafundiswa ukuthi ihambe waya etoilet ngathi waya etoilet yabo abenzela ukuya kokwenza ngisanga ngimbekela amanzi le uyabuya ngingena endishini ngageza umzimba nami ngokunjalo uma ngingaya etoilet ngiyetoilet ngibuya ngigeze ngangifundisa nje leyonto le songanempilo nje yethu enye into engenzanga ngisho ngathiwa ngiyavakasha ngiyanyuka kephi thatha sisidodo nje i-sunlight ngihambe ngichathe ngenzekani ukuthi ngoba ngayijwayeza ukuthi nanke ngayetoilet otoilet ngiyageza mangiyavakashile ngizobe nawo umuntu engahlambe emzulwini umtebo ngiyazi ukuthi okay mangichathile ngiye vele ngetoilet uzodlula hlambe u-2 or-3 days yabo manje impela nanalo umuntu

3 years. Kumele nje mfowethu ukuthi wena nje okahle kahle wena owumuntu wesifazane la. Ngaphela umadam egoqa yena nje igoqile nomelele lapho wena wenza izinto uleleni uyabuka. Ephinde futhi ke uyaqhosha uyanangokukuqhoshela nje mengibuka mina. Ukwazi ngokutshela ukuthi hayi buphela naye uyasebenza. Ngithi ayibona yonke lento. Uphinda futhi umuntu uyabona nje ukuthi kukhona nokuthi futhi akuyona indlu yakhe, eyakhe indlu yakho le. So kakahlangani nayo kahle kahle na kana indaba nokuthi kwenzakalana ngabe ikhina ngabe ingcolile. Wena ufanele ukubona ngoba indlu yakho. Yo hey wazwawuthwala uthwaye uthayela bafo kunomoya. Yazi uthwala uthayela kunomoya phela wena. Hayi hayi akhona ngisho ukugwinyitshe lokwakha ayi no ngeke fanakithi hayi cabanga ngenye indlela. Lokho ngiyazi vele kwesinye isikhathi ukuthi uthando lumanqoba liyacindezelana futhi liphinde livale ngishamehle uthando. Lwenza kwesinye isikhathi ungaboni lutho kodwa khona ayabona nje le yakho comfort ayibheki indawo. Ukunalokho nje wena uyozudinga iphilisi lele kuthi i-distress wena ngiyakubuka nje ukuthi uphuze iphilisi ngoba ngiyakubona ukuthi hayi ngeke. Inzima phela le mpilo mfowethu oyiphilayo. Even buka nje ukuthi kukhona khona kuyimanje omakhelwane bayakuhleka. Ubuka omakhelwane bayakuhleka uyamaphonza yonke into. Bayazi kodwa ukuthi ukhona lo sifazane usendlini. At least omakhelwane ngabe bakuhleka ngabe benze ukuthi kube bayabona ukuthi nenza nonke. Uthi mhlambe wena ubambelana hayi ubambe ngala ngoba vele uthandweni kunjalo kumele kube njalo. Kumele kubanjiswane. Akekho umuntu okumele kube ukuthi yena ubani unjani cha. Kodwa ke manje lokhu hayi ngeke ungathi umadam usewumadam kakhulu ngeke. Hayi usewumadam kakhulu ngeke bafo ngeke brazo. Puma baba uzogula ngiyakutshela uzogula puma. Dank ukhathi wakwaDube lo kwamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi.

ithemba lethu ke ake khumunye singalibeka kuyo uNkulunkulu nje cha namhlanje kuseni isikhathi kungu 10 minute past eshayile u 12 and the midnight kumhla ka 2 September 2026 kungolesithathu hayi ke sekuzoqala ke manje na nkosi yami inyanga yethu phela lena awu bakithi bakithi yo a ninyanga yethu lena kuyashisa kiyanetha i weather nje uyayibona i weather namhlanje izolo ukuthi bekade kunokushisa kushisa ngoba kuzalwa thina bakithi nkosi yami la ukhona khona nje futhi ngeke ngisasho ukuthi khahla nani yongubo ibekele eceleni ngoba kuyashisa vele kuyashisa nje la ngizakunikeza nje inhlelo ukuthi ubaba umprofethi unini kuphi ngasikhathisini ngicela nje ube nepen nephepha ukuze ngikwazi ukunikezana nezinamba ozokwazi ukuthi uzifonele zalaphayana e-call center kanti-ke ikhandlela lakho ulibeke eceleni nje ngizokhuleka kanye namanzi akho ubeke nje eceleni ngoba sizoya emkhulekweni yena nje siyomnxusa uNkulunkulu ukuthi noma kunzima noma kunjani wena ukhona kuyahambeka noma ubone ukuthi engathi uthanda ukuxhugaxhugela ngoba usaxhugela qhubeka uhambe angiyasho ngalelo bikhi ngathi hamba nalamandla onawo ungemi qhubeka ngawo noma ubone ukuthi ziyakunetha ziyakushaya ubone ukuthi ngapha nangapha no zivukelene abantwana ngapha nangapha yabona abanye abasebenzi abanye basekhaya akukho kulungayo ekhaya kodwa uvuke nje uthi uNkulunkulu umunye ulithathe nje ithemba lakho ulibeke kuye ngoba ke babusisiwe abathemba labo likuJehova

Sesiya hamba ke mina nawe sesiya emkhule kweni usho njalo sibunawo uthi ngegama lakho Jesu kuguqa phansi konke masibiza manje ekseni igama likaNkuluNkulu masibiza sithi makadosha libadosha makudede ubumnyama kuvela ukukhanya indlela zathu izethu mazivuleke indlela zethu mazikhanye ila sobona khona ngoba leli igama likaNkuluNkulu alibuyele muva lingawenza ngumsebenzi umethi namhlanje uzophila iba nokukholwa ku ukuthi ngempela wena uzophila iba nokholwa enhlizweni engqondweni yakho uthi wena konke lokudlula kukhona okwesikhashana wena uzophila baba siyathandaza ekuseni ngegama lika Jesu Christ wase Nazareth uNkulunkulu wethu siyabonga baba sibonga unamhlanje uNkulunkulu ukuthi sesefikile lolusuku lanamhlanje imphefumulo yethu isahlangene nenyama baba siyabonga sibonga uNkulunkulu impilo othewa sipha yona sibonga abantwana bethu siyabonga uNkulunkulu wethu sibonga imisebenzi yethu siyabonga uNkulunkulu wethu izinto osezen othe wasenzela zona ezinye uNkulunkulu asikakayibambi kodwa sinethemba lokuthi sizozibamba uNkulunkulu ukuthi seziza kithi izinto zethu baba namhlanje kuseni siza nje kuwe baba sizodumisa igama lakho sinethemba ukuthi alibuyele muva lingawenza ngumsebenzi uthe wena baba thina sizophila namhlanje ngempela nathi sinako ukwethemba ukuthi sizophila uthe wena baba ongcwele thina namhlanje kuseni sizovuka sambe siyemisebenzini sizosebenza abangasebenzi abangafundi bazohamba bayofunda abangashadanga bayoshada abanamabhizinisi ayokhula amabhizinisi wabo ushilo wena uNkulunkulu wethu wathi masibambela kubuhlungu khona sizophila nangempela uNkulunkulu wethu sinethemba ukuthi kuzokwenzeka njengokusho kwendoda yaNkulunkulu namhlanje kuseni baba wethu siza kuwe uNkulunkulu wethu sizocela babongcwele sicela uNkulunkulu ukuthi ake ube nathi one more time ake uhlale nathi baba wethu sezulwini yebo zikhona izinto ezishayayo ngapha nangapha yebo kuningi okwenzakalayo kodwa siyazi ukuthi wena uNkulunkulu wethu usizungezile ngasemuva nangaphambili wena ubeka isandla sakho phezu kwethu njalo wena uNkulunkulu masinawe thina siyanqoba njalo masinawe uNkulunkulu siyaphumelela ekuseni namhlanje sizovuka sihambe siye indaweni zethu siya kuyona siyomsebenzini yethu esisebenza kuyona siye noma ikuphila siya khona baba sinethemba ukuthi wena uzoba nathi uzohamba nathi konke uNkulunkulu wethu esicelayo baba wena uyokusenzela usho njalo baba ezwini lakho uthi konke sicela ngegama lakho wena uyokusenzela baba ungcwele asike isikhali silolelwe thina esiyakuphumelela ngakho ke makudede ubumnyama bese kuvela ukukhanya indlela zethu mayivuleke indlela zethu mazikhanye baba engamela ngegameni lika Jesu Christo engamela imizimba yethu masiphile uNkulunkulu wethu engamela baba amakhaya ethu wakhusela uNkulunkulu wethu ongcwele siza phambi kobuso bakho ke baba namhlanje ekseni we bow before your throne of grace of God sinjengoba sinje baba siyazendlala ngoba siyazi singezenzele lutho uNkulunkulu ngaphandle kwakho uNkulunkulu ongcwele namhlanje siyazigqoka izikhali zonke siyama uNkulunkulu wethu siyanqaba nathi siyanqaba namakhaya ethu siyanqaba uNkulunkulu nemizimba yethu ukuthi sinjalo abathakathi bayohlezi bedlalela kuyo abanye bayaphupha uNkulunkulu wethu baphupha bebelwa baphupha bedla bekade koko